Magandang maganda umaga po. Miyerkules na ng umaga. Dito tayo sa ating Good Morning Philippines sa 92.7 FM CKJS. Ngayon, sa mga pangunahing balita naman, balita sa ating inambayan sa Pilipinas. Ako po si Chester Pangan.

Ito na, ibinunyag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na maabot sa 27% ang kickback ng mga mayor sa mga kasunduan sa pagtatapon ng basura sa kanilang nasasakupan. Ginawa ni Magalong ang pahayag matapos ang alegasyon ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla noong Sabado na lahat ng mayor maliban sa Pasig City ang pinakamalaking negosyo ang basura. Totoo yan. Alam mo, nabalitaan ko na rin maraming mayors, 27% ang kinukuha nila. 27% ang sad ni Magalong sa programang The Spokes ng Billionario Channel. Anya, minsan na siyang inalok ng kickback para sa dila sa basura, pero agad niya itong ibinasura. Halos 200 tonelada kada araw umano ang tinatapong basura ng Baguio City. At dito pa lang ay aabot na sa 2.4 million pesos ang kickback kung ito ay kanyang tinanggap.

Wala pang kasiguruhan kung dodoblihin ng 20 pesos the fuel subsidy para sa mga public utility vehicle matapos sa rekomenda ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board sa Malacanang ang isang buwang dagdag ayuda sa mga driver at operator. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakarating na sa Palasyo rekomendasyon at kasilukuyang itong tinatalakay ng Office of the Executive Secretary, Department of Transportation, mga economic manager ng gobyerno bago maglabas ng pinal na pa siya. Habang wala pang desisyon ang panukalang 20 pesos sa subsidy, sinabi ni Castro na tuloy-tuloy pa rin ang umiiral na 10 pesos na kada litrong fuel discount na pinalawig hanggang katapusan ng Agosto. Pumabawasan ang gastusin ng mga PUV driver na apektado ng mataas na presyo ng langis.

Nagbabala ang World Bank na halos 2 milyong Pilipino ang maaaring malugmok sa kahirapan kung wala silang matatanggap na ayuda mula sa pamahalaan para ibsan ang epekto ng pagsirit ng inflation dahil sa pagmahal ng enerhiya at mga produktong petrolyo. Igilid ng bangko na mas dapat tutukan ang pagbibigay ng cash aid sa mahirap at near poor kaysa magpatupad ng magastos at malawakang fuel subsidy. Sinabi ng World Bank Senior Country Economist Jafar El-Rakabi na kailangang punan ng gobyerno ang mga kakulangan sa ayuda habang binabantayan ang limitadong pondo ng bayan. Kabilang sa mga programang binanggit niya ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Uplift Intervention para sa Near Poor Families at limitadong ayuda sa mga sektor na pinakamabigat na tinamaan.

0: Sa ibang balita naman, sa La Union po, halos 200 pamilya na ang inilikas dahil pa rin po sa sama ng panahon. Pakinggan natin ito.
1: Sa ibang balita, mga kapuso, tuluyang mang nalusaw ang Bagyong Luis. Nag-iwan niya ng mga pinsala sa iba't ibang bahagi ng Luzon, lalo na sa Norte. Dahil diyan, libu-libong pamilya ang kinailangang ilikas. Nakatutok si Ian Cruz.
2: Nagpabaha ang mga pag-ulan sa La Union kahapon. Sa ilang kalsada sa San Fernando City, itinulak na lang ang ilang sasakyan dahil sa baha. Pahirapan sa pagmamaneho ang mga motorista. Ni-rescue rin ang mga empleyadong stranded sa isang opisina sa San Fernando City. Binahari ng ilang barangay sa bayan ng Naguilian. May mga nilikas na alagang baboy sa isang barangay.
3: Yung motor ko, hindi ko na nakitaan kaya iniwan ko na lang po sa ibang barangay yung motor ko, ma'am. Malulunod na po sila kaya yung mga baboy po pinunta na po sa mas mataas na lugar.
2: Mga alagang baka naman sana ang kukunin ng dalawang ito sa isa pang barangay pero sila ang na-stranded. Mabilis din ang pagtaas ng baha sa barangay Mamating Sur kasabay ng malakas sa pabugsubugsong hangin. May mga nabuwal ding puno sa ilang lugar dahil sa lakas ng hangin, kaya nagkasa ng clearing operation sa Kapitolyo.
4: Yung iba pong mga tahanan, may mga nagsiliparan po ang bubong, may mga silages din po na natanggal dahil po sa lakas po ng hangin po.
2: Halos 200 pamilya ang inilikas sa mga evacuation center.
4: Meron pong 159 families or 484 na individuals ang nananatili po sa mga evacuation center sa bayan ng Naguilian at Pagulin, habang meron naman pong 29 families or 19 individuals ang nananatili naman po outside evacuation centers. Mostly po nasa mga kamag-anak po nila itong mga ito.
2: 34 na barangay ang nakaranas ng power interruption sa Bawang, Naguilian at San Fernando City. Binahari ng ilang kalsada sa Lingayen, Pangasinan. Mayigit isang talampakan ang taas ng baha sa isang ito, kaya hindi makadaan ng light vehicles.
5: Hindi na makalusong yung tubig dito. Iiwasan na namin yung parting malalim. Sumihingi din.

0: na kagamutan.
1: Bumagsak din ang isang poste ng kuryente, kaya sumikip ang daloy ng trapiko. Nagmamadaling inani ng mga magsasaka ang mga tanim nilang carrots sa Atok Benguet habang bumubuhos ang ulan. Pwede kasing masira ang itinanim kung di pa aanihin. Pero sa kanila, perwisyo yan. Biyaya naman yan sa mga tanim na mga magsasaka sa Kasiguran, Aurora.
2: Kasi nung nakaraan halos matuyo na yung tubigan, nagbibitak-bitak na po yung lupa namin na nandito. 50-50 na na makasurvive pa yung tanim namin. So ngayon po ay thankful po kami.
1: Sa Baguio City, pansamantalang isinara sa non-residents ang Cannon Road dahil sa delikadong road conditions. Pinag-iingat ng lokal na pamahalaan ng mga motorista at inabisuan silang dumaan sa mga alternatibong ruta. Nagpabagal naman sa daloy ng trapiko ang baha sa Naguilian Road sa Barangay Irisan kahapon bago mag-landfall ang bagyo sa gitna yan ng isinasagawang drainage widening sa lugar ng DPWH personnel. Rumaragasa naman ang Dupinga River sa Gabaldon, Revaisiha dahil sa magdamag na pag-ulan. Habang sa Cabanatuan City, misto lang ilog na ang isang kalsada dahil sa baha. May libreng sakay sa bangka ang barangay.
3: Libre lang po para sa mga kabarangay.
1: Mas malala pa ang baha kahapon na hanggang lieg ng ilang residente.
4: Pagka mayroong malakas na gaya po sa misapa, umapasapa, saka lang po sa lalalabi.
1: Sa tala ng City Hall, 14 na barangay ang binaha. Halos 2,000 pamilya ang inilikas sa tatlong evacuation center. Ian Cruz nakatutok, 24 oras.
5: At yan po ating mga balita sa mga oras na ito. Gising bangon na. We got a beautiful Wednesday upon us. August 5. July pa rin nasa isip ko. August 5 na nga pala. Alright, we got 12 degrees lamang sa kasalukuyan. Pakita tayo sa nice and comfortable na 25. Humidex 27 ngayong araw na ito ng Miyerkules. Mix of sun and cloud, 60% chance ng showers late this afternoon at risk pa ng thunderstorm. Meron tayong maulap na papurin mamayang gabi, 60% chance ng showers early this evening and risk of thunderstorm, clearing naman late in the evening and a low of 15. Bukas pa when Thursday, when Thursday comes, so there you go, a mix of sun and cloud, becoming cloudy late in the afternoon na may 60% chance ng showers. High natin tomorrow 28, ang ating humidex 31, may risk din ng thunderstorm ha, bukas ng hapon. UV index natin 6 or high. Maulap din po tomorrow night. Mayroong 30% chance ng showers at mahangin low ng 13. Sa Friday, nice and comfy naman sa 23. Sabado, 25. Sunday, 24. Lahat po ng days na yun ay pang mga sunny, sunny days. We got sunrise, 6:04. Sunset naman at 9:05. Partly cloudy, 12 degrees. I'm Chester Pangan.
6: This is 92.7 FM, CKJS, Winnipeg's multilingual radio station.

0: Hello, this is Dr. J. Buenafe. Pagdating sa patient care, gusto natin ng doktor na kasama natin every step of the way. Sa Buenafe Clinic, we specialize sa no-needle, no-scalpel vasectomy, advanced circumcision procedures para sa kahit anong edad at men's sexual health issues.
1: Trust the clinic with the most consistent 5-star rating sa Google and RateMD with care available kahit after clinic hours at kung may rare emergencies. Alamin kung paano namin kayo matutulungan. Book your confidential visit sa BuenafeClinic.com.
2: Welcome po, if you just tuned in. Thank you, Dr. J. Buenafe. Good morning sa inyo dyan sa Buenafe Clinic, ha. Yung mga may problema dyan sa mga ating mga boys, alam nyo na. Ay, punta na si Dr. J. Yeah, walang mahihiya. Go check it out. Welcome po, if you just tuned in. Isang magandang Wednesday na nga pala. Short week sa karamihan. This is good, no? Nakapag-relax sana po in the past long weekend. Kasi alam mo yung pagbalik mo, if you're like me, yung... Alam mo yung pag wala ka sa work, stagnant din. Pag dumating ka, akala mo yung relax lang. Hindi. Kasi kung ano yung iniwan mo, yun din ang dadatnan mo. Plus more pa kasi nakamiss ka ng araw na. Yung mga ganun. Pero alam mo, that's why you're there. Kaya nga ikaw yung napili doon sa position na yun. Kasi nga, ibig sabihin, magaling ka. Ikaw yung pinakamagaling sa work nyo. Di ba? Mas alam nila, kaya mong gawin yon. Kaya mabuhay, mabuhay lang yung Pinoy. Na talagang, alam mo yung, alam, kahit anong dyan sa mga trabaho nila, alam mong gawin. Di ba? Huwag nyo lang ganun pakialaman kasi baka magkaroon kayo. Huwag kayo masyadong pabibo. Pero ibig sabihin, at least yung parang at the back of your mind, and then yung abilities mo, alam mo yan. Kaya, you know what? Walang problema. Ito tayo sa ating hump day. Sa short week naman, a beautiful day too kasi medyo hanggang 25 lang tayo sa pinakamataas ngayon. Ang ating humidex nasa 27. Ang mga big news ngayong araw na ito, well, remember nyo po yung pinag-usapan natin to a long time ago. Yung at ang haba ng panahon na nasa billboard siya. Itong si Tresor Horimbere. I don't know how to say his last name. Baka Horimbere or something. Pero Canada's most wanted siya for murder. Makikita mo kahit dito sa may Portage Avenue, lalong-lalo na, dala-dalawa yung billboard niya doon. Na-aresto na po sa BC. Nasa BC pa. At dinala nga sa Winnipeg to face yung first degree murder charges. 24 years old lang siya. Is allegedly to have fatally shot a Winnipeg soccer player noong July 2024 sa isang complex sa Waverly Street. Isang big news pa ngayon, yung US... nagsabi na meron silang plano na isasara na po itong consulate nila, US consulate, dito sa Winnipeg. Ang office na ito nasa Portage Avenue is being shuttered dahil sa cost-cutting measures di umano nila. Sa ibang ding balitang big news din, yung Canadian television icon si Lloyd Robertson na pumanaw na po at the age of 92. Another big news is that ang star player ng Winnipeg Sea Bears na si Teddy Allen nakalabas na ng ospital matapos maasulto ng Winnipeg nightclub security team. At ayon sa Winnipeg Sea Bears naman, yun ang nagpapagaling pa siya. Unfortunately, hindi siya makakalaro bukas. And yes, may laro bukas, playoff game. Ang problema sa playoff game sa CEBL, tag-iisa lang. Alam mo, one miss you die ka. Parang tennis, no? Yung isang laro lang, manalo, go. Matalo, uwi na. Parang ganun. Win or go home na yung scenario. So hopefully naman, hindi pa sila mag-go home kahit wala si Teddy Allen bukas. Alas 7 tip off. Hopefully po makabili kayo ng ticket sa seabears.com. Ako si Chester Pangan. Sa ating pagpapatuloy, we got more music. Ready ko na rin yung ating mga bottom of the hour news sa Bangan.
3: 92.7 FM CKJS presents the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Eastern Chrysler. Win a $50 Sausage Makers Delicatessen gift card every weekday this summer. Register your name at CKJS.com. Then listen to Good Morning Philippines each weekday at 8:10. If we call your name, you have 9 minutes to call us at 204-780-8181 to win your $50 Sausage Makers Delicatessen. Essen card. Win groceries all summer long with the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Eastern Chrysler, home of the unbeatable deal, where you're treated like family. A great car buying experience to suit all budgets. EasternChrysler.com. Presented by 92.7 FM CKJS.
2: Klima sa Winnipeg, papalit-palit, may sobrang lamig, tapos sobrang init naman. Kaya kailangan mo ng windows na kayang humarap sa extreme weather.
4: Need mag-upgrade ang bintana o pinto? Jokri Windows and Doors. Sila mismo ang gumagawa, kaya sure ka sa quality at tibay.
5: Energy Star Certified Windows na built for Manitoba climate. Mas tipid sa heating bills at mas comfortable all year round.
4: Qualified pa sa Manitoba Rebates Program, kaya mas malaking savings. Para sa free estimate, call 204-632-9555.
5: Jokri Windows and Doors, 214 Hutching Street.
3: GMP with Chester and Donna.

0: SJS Radio Station, the best.
1: Oras na muli para tayo magbalitaan. Magandang umaga po, 6:30 na ng umaga. Ako si Chester Pangan, narito at yung mga balita pa rin mula sa ating inambayan sa Pilipinas.

Tinawag ni House Prosecution Panel Attorney Lorna Capunan, pribadong taga-usig ng House Prosecution Panel na isang scam o panilinlang sa taong bayan ang umano'y maling paggamit itong 612 million pesos na confidential funds ng Vice President Sara Duterte. Ginawa ni Capunan ang pahayag sa pagdinig sa Senado habang nagpapatuloy ang testimonya ni Commission on Audit Auditor Roderick Wamil sa 12th araw ng impeachment trial. Sakop ng pagdinig, 500 million pesos na confidential funds na inilaan sa Office of the Vice President at 112.5 million na natanggap ng Department of Education noong si Duterte ay sabay na nagsilbing kalihim ng edukasyon. Ang ini-scam yung taong bayan, ang worth ng scam na yan ay 612 million, sabi ni Capunan. Inihalin tulad niya umano ang maling paggamit ng pondo sa isang anak na humingi ng pera sa magulang para bumili ng libro, ngunit ginamit ito sa ibang bagay. Ay gigapunan, kung paulit-ulit na ginagamit ang pondo sa layuning iba sa idiniklara, may tuturing itong panilinlang. Pumalag naman ang depensa sa pangungunan ni Attorney Michael Poa na dapat tanggalin o strike out ang pahayag na scam ni Capunan na pinagbigyan naman ng isang ng presiding officer, Senator Judge na si Francis Escudero. Binigyan din ni Capunan ang pangunahing issue ay hindi ang mga alias o pangalang nakasaad sa acknowledgement receipts, kundi kung maayos bang naipaliwanag at napatunayan kung saan ginamit ang pondo. Kinwestiyon din niya na magastusing iniulat para sa gamot, mga supply at safe houses, at sinabi na dapat may ebidensya nagpapatuloy na talagang doon napunta ang pondo. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Wamil na naabigong magsumite ang OVP at DepEd ng mga kinakailangan dokumento bilang suporta sa ilang confidential fund disbursements para sa unang dalawang quarter ng 2023. Tinukoy rin niya na magastusin para sa medical at food assistance, incentives at travel-related expenses na, ayon sa kanya, ay hindi kabilang sa mga pinahintulutang paggamit ng confidential funds sa ilalim ng Joint Circular Number 2015-01. Ayon kay Wamil, wala rin dokumento nagpapatunay na ang mga reward payments sa mga impormante ay nagresulta sa matagumpay na information gathering o surveillance operations. Nang tanungin tungkol sa paggamit ng mga alias sa confidential at intelligence funds transactions, sinabi ni Capunan na walang batas o patakaran na tahasan nagpapahintulot o nagbabawal dito. Gayunman, iginit niyang higit na mahalaga ang tanong kung tunay bang napunta ang pondo sa mga layuning piniglaanan nito.

0: isiniwalat ng Commission on Audit na nagsagawa umano ng 115 surveillance operations ang Department of Education sa panahon na panunukuran ng Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng ahensya. Ngunit walang naisumiting listahan ng mga lugar na tinukoy. Sa pagpapatuloy ng 12 araw ng impeachment trial, sinabi ni COA Auditor Roderick Wamil na nakasaad sa accomplishment report ng DepEd mula Pebrero 20 hanggang Marso 30 taong 2023 ang paggamit ng confidential fund, kabilang sa mga exhibits na pinagkasunduan ng prosecution and defense panel. Batay sa ulat, 37.5 million ang inilaan para sa counterinsurgency, pagpipigil ng pang-aabuso sa recruitment ng New People's Army sa mga eskwelahan, anti-illegal activities operations at anti-extremism at terrorist programs. Sa counterinsurgency, nakasaad 2.47 million pesos para sa pagbili ng impormasyon, 2 million sa reward payments, 2.805 million sa supplies at 2.1 million sa insentibo sa biyahe kaugnay ng confidential operations, kabuuan na 9.375 million pesos. Gayunman, bagamat iniulat na natapos ang 115 surveillance operations, walang nakatalang partikular na lugar sa report na isinumite ng COA. Bukod pa rito, 10 milyong pisong nilaan para sa pagpigil sa illegal activities sa mga eskwelahan sa ilalim ng anti-extremism at terrorism campaign. Idinagdag pa ni Wamil na kabilang sa reward payments ng 2 million pesos para sa counterinsurgency, 2.13 million para sa pagsawatan ng pang-aabuso, 1.5 million pesos para sa anti-illegal operations at 1.8 million naman para sa anti-extremism at terrorism. Ulat panahon naman sa atin sa Pilipinas, sa mga oras mula ngayon ay posible na mag-landfall sa Ilocos Region itong bagyong Maymay. Dahil sa napanatili nitong lakas, may mga lugar na nasa signal number 2. Pinalakas din ang bagyo ng habagat, kaya abot Metro Manila na po ang masamang panahon sa atin sa Pilipinas. Narito ang report, pakinggan natin.
1: Mel, Emil, Vicky, sinuspindi ang klase maging pasok sa gobyerno sa ilang bahagi ng Luzon, bunsod ng pag-uulang dulot ng bagyong Maymay. Dahil sa malakas na ulan, hindi lang nag-zero visibility sa ilang bahagi ng EDSA kaninang alas 2 ng madaling araw. Binaha pa ng hanggang gutter ang northbound lane nito pagbaba ng Quezon Avenue flyover. Tumagal lang halos 30 minuto ang pag-ulan bago ito humina. Sinabayan naman ng malakas na hangin ang malakas na ulan sa 9th Avenue sa Caloocan sa parehong oras. Inulan din ng gusto ang Antipolo Rizal, kung saan may mga lugar ding zero visibility sa lakas ng ulan. Epekto umano ang ulan kaninang umaga ng bagyong Maymay at habagat.
2: Dito sa Metro Manila, naka-yellow tayo ngayon. Ibig sabihin 50 to 100 millimeter per day ang idudulot na paulan. Pero inaasahan may mga areas dito sa Metro Manila na maaring mas malakas pa doon, aabot ng 100 to 200, pwede maging orange.
1: Dahil sa rainfall advisory, sinuspindi ang panghapong face-to-face classes sa elementary at high school sa ilang lungsod sa Metro Manila.
3: Pag ganyan po, sana po mas maaga pa po mag-suspend na po para hindi na papasukin yung mga bata. Kawawa rin po mga bata pag nabasa ng ulan.
4: Wala naman po kaming choice kasi hindi naman po maaga nag-suspend, kaya kailangan talaga papasukin.
1: Sinuspindi naman ng palasyo ang trabaho sa gobyerno sa Metro Manila at 6 na probinsya simula alas 3 ng hapon. Ayon sa PAGASA, asahang patuloy na uulanin ang bansa, partikular ang Metro Manila, hanggang sa Lunes.
5: At the earliest, parang Monday, meron pa rin pong habagat, and then Tuesday, medyo mag-improve na yung weather as long as wala tayong nakikitang panibagong disturbance.
1: Hanggang 4 na bagyo pa ang inaasahang papasok ng bansa ngayong buwan. Pero simula Setyembre ay inaasahang hihina ang mga pag-ulan bunsod ng El Nino. Kaya mahigpit na binabantayan ang mga level ng dam, lalo ang angat na 53 meters na mas mababa sa normal. Hindi pa sapat ang mga tag-ulan para mapunan yan sa ngayon.
6: Patuloy naman yung pag-angat
2: ng elevation ng angkat dam, pero sa nakita natin ay masyadong minimal yung pagdagdag ng tubig dun sa angkat. In fact, ang kakulangan natin sa ngayon ay almost 23 meters.
1: Ayon pa sa pag-asa, may mga dagdag na rin naman umanong na pagkukunan ng tubig ang Metro Manila bukod sa Angat Dam.
6: For example, yung Upper Wawa Dam that already contributes a portion. Bukod doon, I think meron na rin mga water impounding facilities. May other sources tayo.
1: Samantala, mag-alas 4 naman ng hapon nang muling bumuhos ang malakas na ulan dito sa may Quezon City. Yun nga lang, di naman ito naging sapat upang pabahain ang mga karaniwang binabaha sa lugar tulad na lamang dito sa G. Araneta Avenue na sa kasalukuyan ay nakakaranas na rin ng mabagal na daloy ng trapiko, partikular dito sa may E. Rodriguez, at asahan na rin yan sa mga karating lugar tulad ng Santo Domingo, Quezon Avenue at iba pa. Vicky?
7: Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida.
0: Mga karagdagang ang mga pagbabalita po in about 20 minutes na lang pala. Now, it's 7 in the morning. Karagdagang news from the Philippines. Dito sa atin sa Winnipeg naman, lagay ng panahon, well, partly cloudy skies, may 60% na chance ng pag-ulan ngayon other than the mix of sun and cloud natin. Mamayang hapon siya, may schedule na 60% lang naman. May risk na ng thunderstorm din po. 27 sa ating humidity, 25 ang ating magiging pinakamataas. Mamayang gabi naman, mukhang patuloy ang mainly cloudy periods na may 60% chance ng showers early this evening at risk ng thunderstorm, clearing naman late this evening, low ng 15. Tomorrow Thursday, a mix of sun and cloud, becoming cloudy late in the afternoon na may 60% chance ng showers. Risk of a thunderstorm late in the afternoon, high ng 28, humidex 31. Cloudy periods tayo tomorrow night with 30% chance ng showers at windy, low ng 13. Sa Friday, we have sunny skies and a high of 23. Kasalukuyan sa Winnipeg, partly cloudy and plus 12. Tuloy-tuloy tayo, guys. So hopefully po, okay lang kayo ngayong umagang ito at sana gising na ang marami at ready na para sa ating napagandang Miyerkules. Whatever it is that you need to be ready for. Here's San Kislala.

0: hear the latest, the hottest, the sweetest, the juiciest in the Philippine entertainment scene. Mga latest chika sa ating showbiz balita.
1: Siyam na minuto bago tayo mag-alasete ng umaga showbiz na po. Todo ang pasasalamat ni na Catherine Bernardo at James Reid na mainit na pagtangkilig ng manonood sa loob at labas ng Pilipinas para sa kanilang comeback series na Someone Someday kasama pa si Maha Salvador. Matapos itong manatiling nangungunang series sa Netflix Philippines, nakapasok din ito sa listahan ng top 10 most watched TV shows sa Singapore at Malaysia kasabay ng premiere nito. Hindi naman lubos sa kalain ni James ang pagmamahal at positibo ng reaksyon mula sa fans at sabi niya, "We just want to thank you mga kapamilya for all the support, for the warm welcome for this very hot first week. Honestly, your support and the reactions exceeded my expectations, so thank you so much," sabi niya. Sa kasalukuyan, takbo ng kwento, patuloy na imbestigasyon nina Billy, which is Catherine, Jordan, si James, para matuntun ang taong nag-utos kay Caloy, which is Makoy De Leon, sa nangyaring hacking sa Loveless dating app dahil tila gusto nilang pabagsakin si Billy. Ang galing mapapanood ang Someone Someday gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Do check it out po kung paano niyo ito mapapanood, lalo na sa Netflix. Samantala, ayon kay Bobby Forteza, di daw deserve ng cheaters ng second chance. Pakinggan natin to.
2: Good evening mga kapuso! Excited na si Barbie Forteza na i-unleash ang kanyang newest and boldest role sa upcoming film na Saving Cherry. At dahil may kinalaman sa married life at cheating ang pelikula, natanong din si Barbie tungkol sa pagpapakasal at kung deserve nga ba ng mga cheater ng second chance. Makichika kay Aubrey Carampel.
3: Do cheaters deserve a second chance? No. Thank you.
4: Yan ang diretsong sagot ni Barbie Forteza nang tanungin ang cast sa MediaCon ng upcoming comedy film na Saving Cherry tungkol sa cheaters. Bibida si Barbie sa naturang film as the titular character ni Cherry. At excited na raw siya na ipakita ang isang side ng kanyang pagkatao na first time raw makikita ng publiko.
3: In-unleash ko lang yung wild side ko. Wow!
5: Yes!
3: Hindi ko rin akalain na may ganun din akong side. Wild pero may dahilan, may lalim.
4: Ito na nga raw ang pinaka-mature role na kanyang ginampanan dahil tumatalakay din ang pelikula sa married life at cheating. At dahil pinag-usapan din sa MediaCon ang eksena sa film na naka-wedding dress si Barbie, natanong din ang cast tungkol naman sa kanilang dream wedding.
3: I wanna get married in Vegas.
5: Wow! Elopement.
3: In Vera Wang. Para may divorce.
4: Pero sa totoo raw, malayo pa sa isip ni Barbie ang pagpapakasal. Hindi pa raw siya ready at self-love muna ang kanyang priority.
3: Hindi ko pa iniisip or hindi ko pa hinihiling na magmahal ulit ng iba kasi gusto ko munang ibuhos yung lahat ng pagmamahal na yun sa sarili ko. I don't casually date. Date to marry ang baklat. Saving Cherry nga, diba? So date to marry po ako. So not until I'm ready and I'm really really sure of the person I'm gonna go out with, hindi ako nakikipag-date.
4: Wala namang love life sa ngayon. Swerte naman daw si Barbie sa nabuo niyang friendship, lalo na with her co-stars.
3: Nagkaroon ako ng totoong barkada sa industriya.
4: Very proud naman kay Barbie ang kanyang kapuso co-stars.
6: I know it's a milestone in your career. That's why it will be a milestone in mine.
7: Ibang level yung professionalism ni Ate Barbie. Matututo ka sa kanya.
8: Very generous, sobrang giving. Work ethic niya is crazy. She's the first to arrive sa aming lahat.
4: Maituturing nga raw ni Barbie na regalo ang pelikula para sa kanyang 29th birthday na sinelebrate niya recently with family and friends.
3: Sobrang saya kasi in one night na pagsama-sama ko yung mga taong importante sa akin, mahalaga sa akin, mga taong mahal ko. Ganun pala yun, yung parang lahat ng nasa diary ko nandun.
4: Aubrey Carampel, updated to showbiz sa happening.
9: Need a summer adventure? Skip the ordinary and spend the day at Assiniboine Park Zoo. Come face to face with towering dinosaurs in Dinosaurs Uncovered. Discover the strange creatures lurking in Monsters of the Abyss. And meet incredible animals from around the world. Plus, daily zoo chats, unforgettable encounters, and enough adventure to wear the kids out. You're welcome. Looking for a summer adventure right here in Winnipeg? You know what to do. Meet me at the zoo.
0: 92.7 FM CKJS presents the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Eastern Chrysler. Win a $50 Sausage Makers Delicatessen gift card every weekday this summer. Register your name at ckjs.com. Then listen to Good Morning Philippines each weekday at 8:10. If we call your name, you have 9 minutes to call us at 204-780-8181 to win your $50 Sausage Makers Delicatessen card. Win groceries all summer long with the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Eastern Chrysler, home of the unbeatable deal where you're treated like family. A great car buying experience to suit all budgets. EasternChrysler.com. Presented by 92.7 FM CKJS.

0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
1: Ang oras sa Winnipeg, isang minuto makalipas po alas 7 ng umaga. Magandang umaga sa inyo kasi Chester Pangan. Narito na po mga balita natin, balita sa Pilipinas. Ayon dito kay DILG Secretary Boy Remulla, ito ang dating Representative Paras na pasimuno ng umunoy fake na frame up dito kay Ralph Recto. Tinarget din daw. Sabi, tinarget din kami ni Ombudsman Remulla at DPWH Secretary Dizon. Sa mga detalye narito po.
2: Bukod kay Executive Secretary Ralph Recto, tinarget din umano ng pag-frame up ng isang dating kongresista ang dalawang kalihim ng administrasyon at si Ombudsman Boying Remulla. Ayon yan kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Nakatutok si June Veneracion.
3: Nang maaresto ang isang talent manager na nagbubugaw umano ng kanyang mga alaga, nabunyagang umano'y planong gamitin ang mga babae sa pag-seta para siraan si Executive Secretary Ralph Recto. Pero hindi lang umano si Recto ang target. Ayon kay Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla.
4: Na-target rin kami ni Vince Dizon, ni OMB Boying, si and others.
3: Ang tinutukoy ni Remulla ay sila ng kapatid na si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Gayon din si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon. Sa panayam ng media sa arestadong talent manager, itinuro niya si dating Congressman Gene Paras na siyang kumontrata umano sa kanya para i-frame up si Recto.
4: It seems like siya ang pasimuno nito. Siya ang konekta sa bugaw. So Gene Paras is the person of interest. We are considering filing charges of human trafficking against him.
3: Pero sabi ng NBI, wala pa raw patunay sa ngayon na pati si Remulla ay target umano.
5: Sa ngayon, speculations lahat yan kasi there's no proof to say that. Ang maliwanag lang na pruweba rito ngayon is base doon sa statement ng dalawa ay nakausap nila si dating Congressman Jing Paras. At sila nga yung nagplano nitong tinatawag na character assassination. But doon sa sinasabi na yun, sa tanong na yun, titingnan din natin yan. Kasama sa itatanong natin at imbestigahan yan.
3: Itinanggi naman ng abogado ni dating Congressman Paras ang paratang ni Remulla na siya ang pasimuno sa plano. Hindi niya dapat magpadalos-dalos ang mga opisyal ng gobyerno sa pagtuturo kung sino ang may sala kahit hindi pa naman natatapos ang patas na investigasyon. Nakahandaan niyang humarap sa investigasyon si Paras at lalabanan ang anumang paratang na wala umanong basihan. Nauna lang sinabi ng NBI na ipapasampina nila si Paras at Batangas Congressman Leandro Leviste na idinadawit din sa issue.
4: I would like to think that si Congressman Legarda is a better person. But to get to the bottom of it, kailangan makita natin talaga kung ano ang nilalaman ng statement ni Congressman Jim Paras.
3: Sabi naman ni Leviste, wala raw siyang kinalaman sa tinawag niyang gawang Recto na kwento at hindi na raw dapat patulan ang anyay kalokohan. June Veneracion, nakatutok, 24 oras.
1: Sa ibang balita pa rin naman sa Pilipinas, ilang senador po ang naghain itong resolusyon na layong kilalanin at bigyan ng parangal ang naging tagumpay ng Filipina tennis star na si Alexandra Alex Ayala. Si Ayala ang kauna-unahang Pinoy na nagwagi ng Women's Tennis Association Tour Level Singles Title. Kabilang sa mga naghain ng resolusyon, sina Senators Joel Villanueva, Lito Lapid, Bam Aquino, Bongo, JV Ejercito at Erwin Tulfo. Tinanghal na kampiyon si Ayala sa Women's Single Championship ng 2026 Mubadala DC Open, pinakamalaking titulo ng kanyang profesional na karera. Tinalo ni Ayala world number 3 at top seed ng torneo na si Jessica Pegula sa WTA 500 final. Dahil sa tagumpay na ito, siya na rin ang naging kauna-una ang Pilipinong nakapasok sa top 20 ng WTA singles rankings. Nagpahati din ng pagbati kay Ayala si Presiding Officer Senator Francis Escudero. Samantala naman, impormasyon na inaresto o naaresto na umano si Senator Bato de la Rosa. Yan, nahanap pa rin si Bato. Eh, no? Pinabulaan po ng DILG at NBI. Nasaan na nga ba siya?
6: Pinabulaan na ng Department of Interior and Local Government at National Bureau of Investigation ang kumalat na impormasyong arestado na si Senador Bato de la Rosa. Kinwestiyon naman ng palasyo ang timing ng mga posts ng ilang kaalyado ni de la Rosa dahil diversionary tactic umano sa mga naisawalat sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatutok si June Veneracion.
7: Dalawang araw lang tumagal ang huling pagpapakita ng Senador Bato de la Rosa sa Senado.
8: Bakit yung pinayagan niya ang mga tao niya makapasok dito?
7: Mula nang umalis siya sa Senado sa tulong ni Senador Robin Padilla matapos ang bigong pagsisilbi sa kanya ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC, ay dalawang buwan na siyang hindi nakita. Kaya biglang kalat online nang lumutang ang ilang impormasyon na naaresto umano siya, kabilang ang post pa ng eroplanong magdadala umano sa kanya sa The Hague sa The Netherlands. Lalo na nang nag-post ang kaalyadong si Attorney Jimmy Bondoc tungkol sa di niya tinukoy na bad news na binura rin niya kinalaunan. Nag-post din ang kaalyadong si Attorney Harry Roque na may nanghudas kay Bato. Ngayong araw, sunod-sunod ang tugon ng gobyerno tungkol sa umano'y pag-aresto kay De La Rosa. Diretsahan niyan itinanggi ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya.
9: Hindi po totoo yan. Nag-coordinate na po kami sa DOJ, nag-coordinate ang DLG, lahat ng law enforcement units.
7: Gayun din ang director ng National Bureau of Investigation o NBI.
10: Wala sa amin, wala sa NBI, no? So, hindi totoo.
11: Nasa Pilipinas pa rin po ba?
10: Yun yung paniwala namin because tuloy-tuloy naman yung surveillance natin. We'll continue to do our manhunt to locate him. And yun nga, we have several areas na talaga tinututukan namin.
7: Wala namang alam umano ang Department of Justice ayon kay Secretary Frederick Vida.
12: I really have no information or data. I think it's more of a law enforcement matter at this time.
7: Git ni Rimulya, kung mahuhuli man ang dating PNT chief, ay hindi ito isisikreto. Gagawin aniya ang tamang proseso, gaya ng booking procedure at pagpapaharap sa korte bago ang extradition.
13: Alam mo, ang fake news ngayon, ibang klase. We were always transparent in what we do. All the proper channels, all the proper procedures gagawin namin according to rule of law.
7: Kinwestiyon naman ng Malacanang ang timing ng post ni Bondoc at Roque na sabay umano itinaiming para umano matabunan ang mga naisiwalat ng COA tungkol sa confidential funds si Vice President Sara Duterte. Kita umano ang motibo sa tinawag niyang diversionary tactic ng mga kaalyado ng bise.
3: Sabi ng Department of Interior and Local Government, tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap kay Senador Bato de la Rosa. Sa Mindanao area raw, huling nakita ang dating hepe ng Philippine National Police.
9: Senator Bato is still being hunted down.
7: June Veneracion, nakatutok, 24 oras.
1: Mamaya na po sa susunod ng mga pagbabalita, 7:30 in the morning. Ako po si Chester Pangan. Dito naman tayo sa ating Winnipeg weather forecast, pati current conditions natin. Currently, tumaas na ba? May i-check lang ha. Yeah, tumaas na. What, 13 na? 12 lang kanina eh. Maaraw na po maging sa Polo Park na nakikita ko na ating haring araw. Hopefully, ma-enjoy natin ang mix of sun and cloud dahil mamayang hapon, eto na tayo sa ating 60% chance ng showers. So, medyo may pag-ulap na, high of 25 today. Humidex sa abot sa 27. Magiging maulap mamayang gabi na patuloy ang 60% chance ng showers early this evening. Tapos risk pa ng thunderstorm. Clearing naman after. Low ng 15. A mix of sun and cloud tayo sa Thursday, becoming cloudy late in the afternoon na may 60% chance of showers.

0: Si Moira with Titi Butibo, welcome. If you just tuned in, 7:20 na po ng umaga. You know what? Excuse me po, you know what? Meron tayong pamimigay na isang pares ng tickets para sa Winnipeg Sea Bears. Kalaban ng Saskatoon Mamba. Bukas na po ang laro ng alas 7 ng gabi. Make sure na makapunta kayo ng magandang 6 o'clock. Yung bukas na yun para lahat, yung mga player introductions, yung mga lahat ng mga pakulo ng Winnipeg Sea Bears, makikita niyo lahat sa mas maga, mas maganda. Gusto niyo po ng isang pares ng tickets, playoff game to. Sa kasamaan palad, wala yung star player na si Teddy Allen, pero malamang mananalo pa rin naman sila dahil tinalo na nilang Saskatoon before. Pag nanalo sila, tapos nun, finals na ng Western. Alright, so isang game pa nun. Pagka nanalo pa sila dun, doon na tayo sa championship. So make sure po na makatawag ngayon, 204-780-8181. Kukuha tayo ng colors, sandali lang.
1: Ito na to, isang laro na lang ang mananalo aabante sa conference finals. Playoffs ngayong Thursday, August 6 sa Canada Life Center. Get your tickets now at magsisimula ang Western Semifinals game, 7:30 p.m. ngayong August 6. For tickets, visit seabears.ca. Winnipeg, it's time to guard the den.
0: Oh, 7:30 pala, 7:30 yung game. Thank you, Chess. Sabuti na lang sabi mo. So 7:30 yung game, so mga 6:30 yung open natin doors. Right? 1 hour before the game. Let's go, 204-780-8181. Ticketmaster transfer. Ito. So just make sure po na meron kayong email address na may bibigay sa atin. Pag-uso na ng ating mga phones, sagot tayo ng isa, makichika tayo ha. Let's check it out. Good morning. Hello?
2: Hello, good morning.
0: Hello po, kumusta po kayo dyan?
2: Mabuti naman po.
0: Ba't po kayo napatag sa atin?
2: Sa T-Bird po, yung sa ticket.
0: Kailan po kayo huling nanalo sa ating show?
2: Ay, ano... hindi ko alam kung pwede pa ako, but I can't remember.
0: Natatandaan niyo po ba kung ano yung napanood niyo last time? Kasi sayang, pagka po nakita na in the past 60 days na nalo kayo, hindi po ibibigay. So do you remember?
2: Wala pa naman akong kon na 3 months.
0: So nanalo po in the past 2 months?
2: Hindi po.
0: Ah, hindi ba po? Alright, yes, yes. So, sa bukas na po ito, 7:30 yung laro, okay kayo?
2: Okay po.
0: Playoff game. Ito, ano pong pangalan nyo?
2: Si Franklin po. Franklin Gaburno.
0: Alright, Franklin Gaburno. Winner na kayo. Bumati na po. Go!
2: Binabati ko po lahat ng nakikinig ng 97.7 FM. Good morning, Philippines.
0: Yes, thank you so much. Po, huwag niyo ibababa yung phone, ha?
2: Salamat.
0: Seabears.ca, ang inyong website na pupuntahan. Just make sure po na makapanood kayo. Starting ng tomorrow playoffs, well, one game lang ang playoffs ng CBL. Kaya hopefully, manalo Seabears para makausad. We got more news coming your way at 7:30 in the morning. Tuloy-tuloy tayo. Dito sa ating show, here's DJ Mogo.

0: Kailangan mo ba ng bintana at pinto? Saan ka pa? Sa Tri-M Windows and Doors na! Subok na at garantisadong serbisyo. Pwede ang financing through Manitoba Hydro. Tawagan ng Tri-M Windows and Doors ngayon sa 204-582-7898. That's 204-582-7898.
1: Wah, mamaya pa dapat yung ating pag thank you sa Tri-M Windows and Doors. Eh, dapat ito eh.
2: CKJS Radio Station, the best.
1: Oras na kasi natin mga pagbabalita. Magandang umaga po, 7:32 in the morning. Dito na sa ating mga news mula sa ating inambayan sa Pilipinas. Commission on Audit Auditor, responsibilidad ng pinuno ng ahensya na pangasiwaan ang pondo ng kanyang tanggapan. Senator Judge Marcos, wala daw kay VP Duterte ang pera. Narito po ang report.
3: Mga kapuso, si Vice President Sara Duterte nga ba ang dapat managot sa kabiguan ng kanyang mga tanggapan na ma-liquidate na maayos ang kanyang confidential fund? Ang punto kasi ni Senator Judge Amy Marcos, hindi naman ang bise ang mismong may hawak ng pondo, pero giit ng state auditor mula po sa Commission on Audit, ang pinuno ng ahensya ang may responsibilidad dito. Nakatutok live si Sandra Ginong. Sandra!
4: Yes, Emil, ikatlong araw nga ngayon ang pagsalang ng auditor ng Commission on Audit. Kaugnay pa rin po ito sa Article 1 o yung umano'y maling paggamit ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte. At ilan po sa pagtatanong ng mga senador ay nakatuon kung meron bang pananagutan ng bise doon sa paggastos ng kanyang confidential fund at kung may pagkakataon pa siya na ayusin ito.
5: Eh, siya mismo pumunta doon.
4: Sa testimonya ni State Auditor Attorney Roderick Wamil, sinabi niyang si Vice President Sara Duterte ang accountable officer na siyang mananagot sa kabiguan ng kanyang tanggapan na ma-liquidate ng maayos ang kanyang confidential fund. Pero tanong ni Senator Judge Amy Marcos, meron nga bang pananagutan ng bise dito?
6: Ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the special disbursing officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajardo yon?
7: That is not entirely correct, po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to over yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint circular. And also po, inattest din po ni OBP yung...
6: Unresponsive po.
4: Binalikan din ni Senator Marcos na sinabi ni Wamil na batay sa panuntunan, kung hindi ma-liquidate ang pondo ng gobyerno, may presumption o ipinagpapalagay na nagamit ang pera sa personal na bagay. Nakita kasi ng Commission on Audit na may irregularidad at kulang-kulang ang isinumiting dokumento sa liquidation ng confidential funds.
6: Was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP?
7: That is a presumption po.
6: Pero hindi sinabi. Sa madaling sabi,
7: pero that presumption po siya, hindi po siya kailangan sabihin, Your Honor.
6: Naintindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen?
7: There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use or benefit under the joint circular.
4: Gait ni Wamil, responsable ang pinuno ng ahensya ng gobyerno sa pagtiyak na nagamit ng tama ang pondo ng opisina niya.
6: Ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag yes or no ka lang, kanina ka pa, inaaway mo ko lagi.
7: Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision.
6: But it's categorical.
7: Na yes or
6: why don't you go
7: yes
6: back to your joint
7: no
6: circular?
7: Po. Yeah, po. Kapag okay. Sinabi po kasi categorical, it's either yes po.
6: Ang liwaliwanag, SDO kapag na-designate ng head of office, di ba?
7: Mm-hmm. But hindi po kasi doon na nalilimit lang yung term na accountable officer kasi may other provisions na applicable pa rin po.
4: May kaugnayan din dito ang pagtatanong ni Senator Judge Risa Ontiveros.
8: Sa Government Accounting Code, sino po ang mga opisyal na tinuturing na accountable officers?
7: Under the Government Accounting Code, yung yung disbursing officer, yung accountant, yung treasurer, yung project officer, and the head of the agency po.
8: At tama po ba na under this law, sa sections 101 at lalo na 102, ang head of agency ay primarily at immediately responsible para sa pondo sa kanyang ahensya?
7: Yes po.
4: Lumabas din sa pagdinig na meron ng notice of disallowance ang Office of the Vice President. Ibig sabihin, pinababalik na ng COA sa OVP ang mahigit 73 million pesos na pera ng gobyerno dahil sa kabiguan umano na makapagpakita ng katibayan sa pinagkagastusan ng confidential fund nito. Ang kasunod na noon, ayon kay Wabil, pwede nang magsampa ng kaso sa ombudsman. Pero ilang senador ang nagtanong, matuturing ba na pinal ito o pwede pang ayusin ng bise sa pamamagitan ng pagpapakita ng katibayan gaya ng mga resibo o questionin ang desisyon ng COA sa Supreme Court.
9: Kailan nagiging final yung mga yan? Failure to liquidate. Yung finding na failure to liquidate.
7: Kapag nag-appeal po and then nagkaroon po ng resolution si Commission Proper at nagkaroon po ng final decision.
9: If it is appealed to the Supreme Court under whatever relevant rule, 45 or 65, as a lawyer, does that make the decision of the COA final or does that mean it's not yet final until and unless ruled upon by the court with finality?
7: Kapag naging final na po, on the level pa lang po ng COA, ay dapat na po siyang bayaran. Even if there is a pending petition with the Supreme Court, hindi po siya may stay unless may TRO po.
9: Unless nga may TRO.
4: Sinabi rin ni Wamil na sa pagliliquidate ng confidential funds, walang isinumite ang Office of the Vice President ni isang official receipt o OR na galing mismo sa pinagbilhan ng bagay. Sa halip, ang isinumite ay puro acknowledgement receipt o AR, isang simpleng papel na pinapipirmahan sa isang taong tumanggap ng cash o in-kind. Ngayon lamang daw siya nakaranas ng ganito.
10: Ni isa dun sa mga ginastos, walang official receipt at walang sales invoice.
7: Yes po, Your Honor.
10: So, sa experience mo dun sa December 21 to 31, masasabi mo bang standard practice yan ng iba pang mga ahensyang na-audit?
7: Hindi ko po siya masasabing in standard practice since ito po yung kauna-unang beses na puro AR po yung sinamit sa amin.
10: So first time sa iyong 10 years na puro AR lang at walang sales invoice at opo, walang official receipt.
7: Opo, at ganun po kadaming AR kaagad yung sinamit. At
4: sinabi rin ni Wamil na sa dami ng kanyang inaudit, ang OVP lang ang naranasan niya na tumangging tanggapin ang unang audit observation memo na naglalaman ng mga paglabag sa liquidation rules.
10: Alam niyo ba kung ba't hindi tinanggap? Dahil walang authorization, tama ba yun?
7: Yes po, wala daw pong mag-i-receive.
10: Nangyayari ba yan na hindi tinatanggap ng ahensya?
7: Yan po yung first time na nangyari po, Your Honor.
10: So, that's unusual?
7: Yes po, that's unusual po.
4: Emil, sa Lunes ipagpapatuloy itong pagdinig at inaasahan po na isa pang auditor ng COA ang isasalang sa witness stand. Emil?
3: Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.
1: Isang artikulo na grabe na ubus oras. 7:40 na po. May naman ulit tayo sa magpagbabalita natin from the Philippines. Dito sa Winnipeg's ating forecast na current conditions, currently mainly sunny tayong 13. May 25 sa pinakamataas sa mix sa sun and cloud. 60% chance ng showers late this afternoon at may risk pa ng thunderstorm. Tama naman na sana sa mga thunder showers. Grabe. This season, talagang roller coaster ride itong summer natin. May konting usok din. Yung galing sa Ontario. Anyway, mainly cloudy with 60% chance of showers din po early this evening. And then, risk din ng thunderstorm. Pero clearing naman after that, low ng 15%. Ushering sa mix of sun and cloud tomorrow morning, becoming cloudy late in the afternoon, na may 60% chance ng showers at thunderstorms. 28, sa pinakamataas bukas, humidex 31. Cloudy periods tayo tomorrow night, may 30% chance ng showers at windy, low naman ng 13. At 19 minutes bago mag-alas 8, mainly sunny and 13 dito sa Winnipeg. Ako po si Chester Pangan. Here's something from Looney kasama si Arthur Neri.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Magkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na itultok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang

0: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
1: Good morning po, ganap ng alas 8 ng umaga, and here we go sa ating mga balita. Balita mula sa ating inambayan sa Pilipinas. I'm Chester Pangan. Sa detalye ng mga balita pa rin, well, hiling ng prosecution ngayon pabigyan ng impeachment court ng judicial notice ang mga pagdinig ng Kamara na naging basehan ng articles of impeachment laban pa rin kay Vice President Sara Duterte. Pero nagtakda ito ng limitasyon. Pakinggan po natin sa report na ito.
2: Chair's prior ruling.
3: Mainit na pinagtalunan sa impeachment trial kung dapat pagbigyan ng hiling ng prosecution na bigyan ng judicial notice sa mga pagdinig sa Kamara na naging basehan ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ng prosecution, para sana mapabilis ang paglilitis.
4: Third impeachment.
3: Sa hinihinging judicial notice kasi tatanggapin na ng korte bilang fact ang mga lumabas sa pagdinig ng Quad Committee at House Justice Committee noon at hindi na kailangan patunayan pa.
5: Hindi mo na kailangan patunayan na nagkaroon ng hearing. Yun. Hindi mo na kailangan patunayan na sa hearing na yun, yung secretary kumuha ng minutes kung anong nangyari doon. Hindi naman sinasabi na hindi na kailangan mag-testify dito sa Senado yung witness na dumating doon.
3: Pagkontra ng depensa, hindi ito dapat otomatikong gawing ebidensya sa Senate Impeachment Court. Dapat ito bigyan ng pagkakataon ng kampo ng bise na i-cross-examine ang mga nasa likod ng ebidensya tulad ng mga video recording at committee report.
6: The matters discussed within them, which were documented via the TSNs, video recordings, and committee reports, are not facts automatically admissible in this impeachment trial. Rather, they remain assertions that must be proven by evidence.
3: Tagdag ng depensa, kinestyon pa nga nila sa Supreme Court ang mga pagdinig sa Kamara na tinawag nilang fishing expedition. Tila may gusto ring iparating ang depensa sa impeachment court.
6: The petition pending before the Supreme Court challenges the proceedings before the HORCOJ only and not the actions of the Honorable Impeachment Court. This distinction, however, does not preclude any future legal challenges against actions that this court may take while sitting as an impeachment court.
3: Sa huli, pinayagan ng Senate Impeachment Court ang motion ng prosecution, pero may mga limitasyon.
7: The chair will make a ruling, will grant the motion with a reminder, a stern reminder and warning.
3: Bagaman binigyan ng judicial notice ng Senate Impeachment Court na nangyari nga ang mga pagdinig sa Kamara ayon sa Korte, hindi naman ibig sabihin ito na otomatiko nilang ituturing na totoo agad ang mga ebidensyang lumabas doon.
7: Just as to the factual existence that the hearings were indeed conducted. It is not a substitute for the presentation and formal offer of competent evidence, nor does it dispense with the applicable rules on authentication, hearsay, relevance, and the right of the respondent to object and confront the evidence presented against her.
3: Joseph Morong, nakatutok 24 oras.
1: Samantala naman, VAT sa systems law, sinusisa ng Kamara sa BIR. At iyon pinagtatalunan po sa hearing kung ano yung legal na basihan nito. Narito ang buong detalye.
8: Pinagtalunan sa Kamara kung pwede bang alisin ang singil sa system laws na iniutos ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address. Kabilang sa inusisa, bakit may VAT pa ang kuryente hindi naman na konsumo? Nakatutok si Tina Panganiban Pere.
9: Sa Kamara, nagprotesta ang mga nanawagang tanggalin na ang singil sa system laws o yung kuryenteng hindi naman nagamit, kabilang ang ninakaw gamit ang mga jumper na tinuturing na non-technical system laws at yung natural na nawawala habang dumadaloy papunta sa mga bahay. Kahit hindi yan na konsumo, may value-added tax pa rin yan o VAT, kaya inusisa sa Kamara ang Bureau of Internal Revenue o BIR.
10: Ang legal basis po natin dito is Section 105 of the National Internal Revenue Code, which states that general rule po, any person who sells or renders services is subject to VAT.
9: Pero pag kontra ng isang dating mambabatas na gamit na kuryente, ang dapat patawan.
11: Sale of electricity, may VAT. Does that include system laws? No, Mr. Chair.
4: You cannot sell system laws.
9: Hindi raw batas ang nagsama ng system laws sa mga may VAT.
4: VAT on system laws was only imposed by a BIR memorandum and an ERC resolution. It's not a law. It can be amended, modified, or repealed anytime.
9: Ibang batas naman ang binanggit ng Energy Regulatory Commission na batayan.
11: Ang pinaka-basis po ng umiiral ngayon na charging natin ng system laws is RA 7832, and then this was amended by Section 43F of EPIRA.
9: Pero sabi ni Nery Colmenares, kahit sa batas na yan, hindi na kailangan ng bagong batas para alisin ang VAT sa system laws.
4: Look at 87832. Nothing in this act shall impair the authority of the ERC to reduce or phase out the technical or design losses as a component of system laws. So ERC has the power. Hindi na kailangan pala na magbatas pa.
9: Iniutos man ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address ang pag-alis sa system loss charges, iginiit ng ilang ahensya ng pamahalaan at power utilities na non-technical o nakaw na kuryente lang ang pwedeng alisin.
12: Pero it will take time, money, and also enforcement, Mr. Chair. There has to be a cost-benefit analysis on this. How much are we willing to spend para mabawasan siya?
9: Sabi ng Meralco, gumagastos na sila para hindi malaki ang nawawalang kuryente at hindi kakayanin kung bubunuin ang distribution utilities ang system loss.
13: Ang income po ng Meralco only as a distribution business ay umaabot lamang ng 29 to 30 billion pesos noong 2025. Ang system loss charge po, kagaya nung nasabi kanina, kung tatanggalin yung buong system loss charge, ay umaabot po iyan sa mayigit 27 to 28 billion pesos.
14: Yes, we will be operating at a loss.
9: Mahihirapan din ang mga electric cooperative pag pinaako sa kanila ang system loss.
15: 10% lamang po ng kanilang kinokolekta ang maiiwan. At ang 10% na ito ay hindi po sasapat para pagandahin at pondohan ang infrastructure ng ating mga kooperatiba.
9: Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 oras.
1: May laro na si Alex Yala, si dito sa Canada. I think that tomorrow na to, so malamang nandito na siya sa Toronto. Tickets sa Yala versus Parks match sa Canada sold out agad. Alex Yala, may init na sinalubong ng fans dito po. Pakinggan natin, Ayala Mania, heto na.
8: Tuloy ang Ayala Mania hanggang Canada. Mainit siyang sinalubong doon ang kanyang fans at ang next niyang laban, sold out agad. Nakatutok si Maris Umali.
16: Matapos makuha ang unang WTA 500 Championship title sa Mubadala DC Open, lalo pang nagningning ang bituin ni Alex Ayala. Sunod siyang sasabak sa National Bank Open sa Toronto, Canada, kung saan siya sinalubong ng mga fans. At ang pagdating ng rising Pinay tennis sensation, binansagang Ayala Mania. Paano ba naman? Pagka-announce pa lang ng laban ni Ayala, sold out agad ang tickets. Makakatapat ng headliner na si Alex sa center court ang American player na si Alicia Parks. Sabi ni Alex, excited na siya para sa full house na match bukas. Gaya na nangyari sa Mubadala Open, naubos agad ang tickets sa loob lang ng isang oras. Kwento ni Mubadala DC Open Chairman Mark Ain, halos 80% ng request ng tickets sa kanila ay para sa mga laban ni Alex. Hindi na nga maikakaila ang bagong excitement na dala ng 21-year-old player sa international tennis. Kasama ang mga Pinoy fans na nanonood ng kanyang mga laban saan man sa mundo. Di mawawala sa mga venue ang mga Pinoy na may bit-bit na bandila ng Pilipinas.
17: To all my supporters, thank you guys. So thank you to all my supporters, especially the Filipino community here in DC and back home and wherever you are in the world. I really, guys, I feel all the love.
16: Pero bukod sa galing sa tennis,
9: Pinupuri rin si Alex dahil sa ipinapakita niyang pagpapakumbaba, pagrespeto at pride sa pagiging Pilipino. Di rin nawala kay Alex ang pagpapasalamat sa mga taong nakasama niya sa kanyang journey. Ang una niyang tinawagan matapos makuha ang kampiyonato sa Mubadala Open ay ang kanyang ama. Agad din siyang lumapit at yumakap sa kanyang coach.
18: First WTA title. Thank you so much for the support, and I'll see you again soon.
9: Maris Umali, Nakatutok, 24 oras.
1: Go Alex! Nakang galing. Dito naman tayo sa ating Winnipeg weather forecast, pati current conditions. Abangan po 8:30 ah, talaga naman. Todo na tayo sa ating mga balita noon. Mga news from the Philippines. 15 degrees na at partly cloudy na po dito sa Winnipeg. Meron naman tayo magsasun and clouds sa ating forecast today eh.

naman, Chester. Yung pakikinig ako po si Chester pa. Mamayang hapon si Donna sa mga naghaharap kay Donna. Thank you po for sa inyong wala sa pagsubaybay sa ating mga palatong tunang Pinoy. And you know what? Sana po okay kayo ngayong araw na ito. Masarap sana almusal kung kayo nag-aalmusal. Masarap niyan tapa. Kaso, ang siste, parang feeling ko sa totoo lang, no? Ako pa man niya, may liga ako yung alam mo, parang you make it your own, no? Tapos pagka naka... Pagbibili ka naman, have you been to the groceries lately? Lalo na pagbibili ka ng karne ng baka, yung pang tapa, no? Sana yung parang, kaya pang kaldereta, yung mga ganun, pang bistik Tagalog, o kaya steak. Grabe. Yung nakapangalambot, alam mo yung parang napanlambot na gusto mo man kainin, parang afford ko pa ba to? Ang mahal eh. But now, eto nga, di ba kasi po, dito sa Canada, ang probinsya ng Alberta,

0: I'm going to say Winnipeg 831. It's time for the news.
1: CKJS radio station, the best.
0: Ako po si Chester Pangan. Narito mga pinakahuling balita natin ngayong umagang ito ng Miyerkules, August 5. Sa detalye ng mga balita, inflation rate bumaba. Itong bilis po ng pagtaas ng presyo na mabilihin itong Hulyo ayon sa Philippine Statistics Authority. Si Jackie Pascual ang may report.
2: Nakipwesto na si Eduardo sa labas ng sari-sari store ng kanyang anak para magtinda ng mga pagkain. Kailangan niya kumayod pa rin dahil sa hirap ng buhay.
3: Buhay ngayon mahirap. Ang pakahirap ang buhay ngayon kung hindi nakikilos. Pare-pares kayo. Kuryente, napakamahal na. Doble.
2: Ayon sa Philippine Statistics Authority, bahagyang bumaba ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa 6.2% nitong Hulyo mula sa 6.4% noong Hunyo. Pero mas mataas ito sa 0.9% parehong buwan noong isang taon. Ayon kay National Statistician Claire Dennis Mapa, ito na ang pangatlong sunod na pagbaba ng inflation rate simula ng 7.2% noong Abril dahil sa giyera sa Middle East.
4: The trend that we're seeing right now is good news. The inflation rate is going down. But as I've been mentioning, may mga risks tayo.
2: Nakatulungan niya ang pagbaba ng presyo ng gasolina at ilan pang mga bilihin. Pero mataas pa rin niya ang inflation dahil sa taas pa rin ng presyo ng bigas at pati kuryente. Pero ang pinaka-apektado sa lahat, ang mga pinaka-mahihirap. Kung bumaba sa 6.2% ang inflation sa buong bansa, umakyat naman kasi sa 8.2% ang inflation para sa tinatawag na bottom 30% income households o yung mga mahihirap na Pilipino. Ayon sa PSA, mas ramdam nila kahit ang maliit na paggalaw ng mga presyo.
4: Pag tumataas yung presyo ng pagkain, talagang naapektuhan sila. Siya yung humila doon sa ating inflation rate para sa bottom 30%.
5: Hindi pwede maging kampanting regret mo. Lalo na ngayong pagtaas ng inflation para sa pinakamahirap na 30% ay mas mabigat sa kanila.
2: Una nang tiniyak ng Department of Agriculture na sisikaping pabababain ang presyo ng bigas lalo na't papalapit na ang anihan. Para sa palasyo, patuloy nitong ipinapatupad ang tiyak na hakbang upang protektahan ang pamilyang Pilipino at panatilihing abot kaya ang mga bilihin. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
0: Samantala naman, target ng gobyerno na magkaroon ng electric vehicle na gawa sa Pilipinas sa susunod na 2 taon. Kaya naglabas ng executive order ang Malacanang para bigyan ng incentives ang mga local manufacturer. Si Alvin El Chico may report.
6: Nung nakaraang buwan lang, nabili ni Jimbo ang bagong electric vehicle. Isa si Jimbo sa maraming motoristang lumipat na sa EV. Pero imbis na mag-hybrid, mas nagustuhan niya ang full battery electric vehicle.
7: Mas gusto ko yung zero emission vehicle. So that's my advocacy kasi. Kasi I use this to fetch my son sa school. So ayoko na dumagdag dun sa mga naka-diesel dun na umiikot sa school.
6: Sa datos ng Department of Energy, sa lahat ng sasakyang na ibebenta ngayon sa Pilipinas, 15% na ang EV at lalagpas na sa 100,000 units ang lahat ng EV sa Pilipinas sa dulo ng 2026. Walang pagsisisi si Jimbo na lumipat sa EV dahil hindi niya pinuproblema ang pagsirit ng presyo ng diesel at gasolina na nasa 80 hanggang 90 pesos na kada litro.
7: I save a lot of money from gassing up, no? Kasi before, parang a month, 10K eh.
6: Para maparami pa ang gumagamit ng electric vehicle sa Pilipinas, naglabas na executive order ang Malacanang na tinawag na Electric Vehicle Incentive Strategy o EVs Program. Sa ilalim ng EVs Program, target na magkaroon sa loob ng 2 taon ng electric vehicle na gawa dito sa Pilipinas. Ayon pa sa DOE, posible rin na magkaroon ng local brand ng Pilipinas kagaya ng Tesla o BYD. At dahil gawa nga dito sa Pilipinas, mas magiging mura ito ng hanggang 200,000 pesos kumpara sa imported. 60 billion pesos ang budget ng programa para magbigay ng insentibo sa mga kumpanyang dito sa Pilipinas gagawa ng e-vehicles.
8: open rin ito sa mga foreign investors eh, Alvin. So pwedeng ang mangyari ang mag-avail ng slots under EVIS, halimbawa yung mga existing na nagma-manufacture yung nandiyan sa may Santa Rosa, or pwede rin homegrown.
6: Sa ngayon, kahit nagmahal ang singil sa kuryente, mas nakamumura pa rin ang mga motoristang gumagamit ng electric vehicle kumpara sa mahigit 5 pesos per kilometer na gastos ng sasakyang diesel o gasolina ang gamit.
8: Nasa 3 pesos and 50 centavos patakbuhin ang hybrid or plug-in hybrid electric vehicles. Tapos pagka battery electric vehicles, yung pure EV siya, Alvin, less than 2 pesos eh. 1 peso and 71 centavos per kilometer ang konsumo.
6: At kasabay ng pagdami ng mga e-vehicle sa bansa, obligado rin ang gobyerno na isulong ang pagdami naman ng mga charging points at stations.
8: Inaasahan natin na bago matapos rin ang taon, hopefully ma-reach natin yung 2,000 charging points nationwide. Kasi ngayon, nasa more than 1,800 charging points na tayo eh.
6: Samantala, patuloy ang pagbagsak ng presyo ng petrolyo sa world market sa ikalawang araw ng trading. Nasa 3.50 na ang bawas sa gasolina, 2.80 sa diesel at mahigit 5 pesos sa kerosene. Tuloy kasi ang usapan ng Oman at Iran tungkol sa Strait of Hormuz at positibo naman ang US na magkakaroon ng kasunduan para matigil na ang gera sa gitnang silangan. Pero may 3 araw pa ng trading na pwede pang magpabago sa takbo ng presyo hanggang Biyernes.
0: Samantala, 111 na disbursements po ng OVP or Office of the Vice President sa loob ng isang araw ang pinuna sa muling pagsala nga ng Senate Impeachment Court ng dating nag-audit sa confidential funds ng Vice President Sara Duterte. Umigot ang mga tanong ng Senator Judges sa mga limitasyon ng pagsusuri ng Commission on Audit. Napuna naman ni Senator Judge Francis Pangilinan ang anyay 111 na disbursements ng Office of the President sa loob lang ng isang araw mula sa Senado si RG Cruz.
9: Nang DepEd. Karen, unang-una na riyan ay kung pinal na ba ang mga sinita ng Commission on Audit sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Inusisa rin ang kakayahan ng COA na magsuri ng mga pinagkagastusan na may kinalaman sa seguridad. Sa pagtatanong ng iba-ibang senador, inamin ang nag-audit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte na hindi pa pinal ang mga sinita nila sa Office of the Vice President.
10: To clarify, the decision of COA with respect to any appeal is final, is executory but not final even if it is appealed before the Supreme Court, correct?
11: Yung decision po, final na, Your Honor.
10: Kasi, in-appeal nga sa Supreme Court, paano magiging final? Ikaw naman. A decision of the COA
11: executory na po, Your Honor,
10: to the Supreme Court is executory unless a TRO is issued but is not yet final.
9: At dahil hindi pa pinal ang desisyon ng COA, ang tanong, paano matuturing na nawawala o naibulsa ang pera?
10: Kung wala pang failure to liquidate, dahil hindi pa final, kung wala pa yung demand until notice of disallowance na hindi pa final, kailan po papasok yung presumption o prima facie dun sa 8.3? So, pag hiningi nyo at hindi pa nasasubmit failure na yon sa palagay mo?
11: Yes, sir. Kasi ang sabi lang naman po is upon demand, na hindi sila nakapag-liquidate po.
10: That is your interpretation, sir, correct? That is not found in the JMC.
12: Was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP?
11: That is a presumption po under
12: the misappropriated by...
10: Kindly wrap up.
11: That is a presumption po. Hindi po kailangan directly sabihin kasi nagkaroon po ng presumption.
12: Pero is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen?
11: There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use for benefit under the joint circular.
9: May puna rin sa kakayahan ng COA na sumuri sa confidential funds.
13: Meron ka ba security clearance na na-grant o na-issue para sa'yo?
11: Wala naman.
13: Hindi lahat ng intelligence gathering information successful kasi negative, pero may gastos yon. How would you classify that? Evidence of success ba yon o hindi? Kasi naka-bolt lahat yan. Pagka intelligence project, naka-bolt. Pag declassified, terminated yung project, saka ilalabas yun.
14: Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Alam niyo po ba na kung gaano nakagrabe ang terrorism?
11: Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that.
9: Paliwanag ni Wami, lahat ng puna nila sa confidential funds base lang sa dokumentong nanggaling sa ahensya at wala ng iba. Tinanong din si Wami tungkol sa mga pangalan ng mga nakatanggap umano ng confidential funds. Muli niyang iginiit na wala sa patakaran ng COA kung bawal ba o pinapayagang gumamit ng ILYAS sa liquidation ng confidential funds sa ngalan ng seguridad.
15: Hindi ba ninyo, hindi ninyo hiningi ang tunay ng mga pagkakilanlan ni Napiatos, McDonald, Mickey Mouse at iba pa?
11: Focus po ng audit namin ay compliance audit.
9: Iginit din ni Wamil na ang Vice Presidente pa rin ang dapat managot sa paggamit ng confidential funds bilang pinuno ng ahensya.
12: Ang liwanag sa inyong joint circular that the special disbursing officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajardo yon?
11: That is not entirely correct, po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance.
9: Napuno naman ni Senator Judge Francis Pangilinan na ang anyay 111 disbursements sa loob lang ng isang araw.
16: December 23, 2022. Nakalagay dito, binilang namin 111. Isang araw, no, totaling 17 million. Pagkaganyan ba, would you consider that usual? Disbursement, 111 disbursements in one day?
11: Wala pong specific provision yung circular as to that.
9: Giniit din ni Wamil na hindi porket tinawag na confidential ang pondo ay sikreto na ito dahil pondo pa rin ng bayan na dapat gamitin ng tama. Ipinaliwanag din ni Wamil na posibleng may confidential funds noon si dating Vice President Jejomar Binay. Pero hindi lang dumaan sa kanya sa COA. Matapos punahin ng ilang senador ang sinabi niyang si VP Duterte lang ang may confidential funds. Karen, bago mag-umpisa ang pagdinig, inungkat ni Senator Judge Raffy Tufo kung wala bang conflict of interest si Defense Counsel Attorney Michael Poa, gayong sinabi ni Wamila nakapulong niya si Poa at si OVP Chief of Staff Zolaika Lopez kaugnay ng liquidation at audit observation memorandum. Sinabi naman ni Escudero na walang conflict of interest dahil hindi naman si Poa ang nililitis sa impeachment court. Sinabi rin ni Wamil na walang masama sa kanilang naging pagkikita dahil nakikipagpulong naman talaga ang COA sa mga ehensyang ino-audit nila. Karen?
17: RG, dito na ba nagtatapos ang pagtatunong kay Ginoong Wamil?
9: Oo, Karen, at gaya nga ng nakita natin kanina ay umusad na sila doon sa ikalawang witness. Yun nga lang ay naputol sila dahil nga may mga teknikalidad na kailangan pag-usapan at yun ang ulat ni Katrina Domingo mamaya.
17: Alright, maraming salamat, RG Cruz.

0: pagpaiwan sa biyahe para sa marurot na saya dito sa Afternoon Pasada. Sakay na!
1: Eto na tayo sa ating Afternoon Pasada live. Sumasa sa inyo po mula dito sa ating himpilan sa May Polo Park area. And yes, live na live and alive and kicking ang inyong abang lingkod, Donna Natividad Arenas po. Kamusta kayo? Off muna tayo sa ating pagsama kay Chester sa morning show. Dahil today and tomorrow, ako po muna muli ang tao dito sa tindahan. Habang wala ang ating kaibigang Lucille at ini-enjoy ang kanyang well-deserved vacation. And yes, salamat po sa pagsubaybay at pagsuporta sa ating mga programang Pilipino, alas 3 sa Gala 7. Makakasama niyo po ako ngayong araw na ito ng Miyerkules. Mabilis po ba o mabahagal ang takbo ng week para sa inyo? Today is August 5, 2026. Pwede kayo mag-message sa atin to let us know kung kayo po ay nakikinig at ang tayo ay makapag-shout out sa inyo. Naririnig po tayo sa buong mundo through CKJS.com. Alam nyo ang malaking balita po sa mundo ngayon, sa mundo ng sports, syempre, walang iba kung hindi itong ating ipinagmamalaking Alex Ayala. Sabi nga, ang usuro ngayon ay yung Ayala Mania, referring dito sa ating Filipino tennis sensation na si Alex Ayala. Alam nyo po ba na siya ay nasa Canada na? Yes, siya po ay nasa Toronto at ngayong araw na ito, I think ay meron siyang game. Ito nga po, patuloy ang pag-angat ng Filipino tennis star, ating kababayan Alex Ayala, matapos po ang makasaysayang pagkapanalo niya ng kanyang unang WTA singles title sa Mubadala DC Open, kung saan siya po ang naging unang tennis player mula sa Pilipinas na nagkampyon sa isang WTA tournament. At alam niyo po, dahil po sa tagumpay na yan ni Alex, ay nako, balita natin na kahapon pa lang, in 1 hour, na inopen nila yung website to sell tickets, ubos na po agad, sold out. Sa National Bank Open sa Toronto, kung saan sold out nga po ang second round match, matapos ngang maubos ang mahigit 10,000 tickets. Sabi rito, sa loob ng 30 minutes, dun sa isa kong binabasa, 1 hour. Pantakin niyo po kung gaano kaswerte yung mga organizers nito. At ganun na kadami ang perang nalilikom ng Alex Ayala sa kanyang mga achievements. Well, makakaharap po ni Alex ngayong Wednesday, August 5, ang American tennis player na si Alicia Parks sa second round ng torneo. Ang laban po ay gaganapin sa Sobeys Stadium sa Toronto, alas 7 ng gabi Eastern Time, o dito po sa Winnipeg ay 6 p.m. Kaya pala, dapat may lakad kami mamaya, no, aking mga kaibigan. Kaya lang kasi yung aking kotse, gagamitin ng aking anak. Meron siyang ipipick up na schedule sa isa niyang katrabaho na hindi makakapasok. So sabi niya, summer break naman. So nag-pick up siya ng evening shift. So ngayon, dapat makikita kami ng aking mga kaibigan. Wala akong kotse. Naka-bike lang ako ngayon. So sabi ko, wag na lang muna nating ituloy. So anyway, sabi sa akin ni Ate Lorna, it's okay kasi manonood ako ng laban ni Alex Ayala. So yan, 6 p.m. po Winnipeg time. At syempre, exciting rematch para kay Alex. Dahil makakaharap niya po itong nakaharap na niya sa Australian Open. Natalo po si Alex matapos ang matinding labanan. So ngayon, daladala po ni Alex ang kumpiyansa matapos ang kanyang historic WTA Championship. Bago po ang Toronto Tournament, gumawa nga po ng malaking

0: para sa afternoon pasada, ikaw ang laging bida. Oh, ayos ba?
1: Mamaya sa ating balitang kalusugan para sa ating first hour, yung sinasabi po nila na pagbalik sa trend na mga tanning bed or mga tanning culture, yung po bang gusto nilang mag-tan para maging kulay brown, yung kanilang balat. Naku, marami tayong mga kaibigang gusto yan, lalo na po yung ating mga Gen Zs. Ang mga experts ay nagbabala sa skin cancer risk. Abangan ating balitang kalusugan natin mamaya ng Super Lube Auto Center.

0: 3:20 in the afternoon. Magandang hapon po sa mga friends natin na ginagawang background ang ating afternoon pasada. Ako po si Donna, sitting in for Lucille. Right now, it's 27 degrees, mostly cloudy. Yung humidex natin nasa 28. Alam niyo po, meron tayong risk of thunderstorm late this afternoon. Maaring bumaba ang temperatura sa 15 degrees mamayang gabi at may chance of showers. Tomorrow Thursday, magkahalong pag-araw at pag-ula, pinakamataas 28, humidex of 31, windy low of 13, tapos Friday sunny high of 23. Tinitingnan ko kung anong palo ng hangin ngayong hapon kasi medyo mahangin ang tayo nagbabike, 30 kilometers per hour right now, 27 degrees, humidex of 28.
1: Superlube Auto Centers, rugged 4x4, sensible compact, high performance, high mileage or hybrid oil, nasa Superlube ang tamang langis para sa inyong sasakyan.
0: Magandang hapon at hatid natin ang ating balitang kalusugan. Yung trend ng tanning ay bumabalik ayon sa mga eksperto. At syempre sila po ay nagbababala laban sa skin cancer risk. Muli ngang sumisikat ang tanning culture, lalo na po sa social media. Pero sabi ng mga dermatologists na ang pagkakaroon ng tan ay senyales ng exposure sa ultraviolet radiation na maaring makasira sa balat. Ayon sa Associated Press report, ang paggamit ng mga tanning beds ay iniuugnay sa mas mataas na panganib ng melanoma. Ang melanoma po ay isang seryosong uri ng skin cancer. Ang UV radiation ay maaaring magdulot ng DNA damage sa skin cells na maaaring humantong sa cancer. Nilinaw po ng mga experts na maling paniniwala yung sinasabi nilang base tan. Dahil hindi ito proteksyon laban sa sunburn or skin cancer. Sa halip, ang sobrang UV exposure ay maaring magdulot ng premature skin aging tulad ng wrinkles, dark spots at pagkawala ng elasticity ng balat. Ayon sa World Health Organization, ang mga artificial tanning devices o sunbed ay kabilang sa mga kinikilalang cancer-causing agents. Ang payo po ng mga health experts, protektahan ang balat sa pamamagitan ng paggamit ng mga sunscreen na may SPF or sun protection factor na 30 pataas. Pag-iwas sa matinding sikat ng araw, lalo na kapag mataas ang UV index. Pagsusuot ng protective clothing at pag-iwas sa mga tanning beds. Regular din suriin ang balat at kumonsulta sa doctor kung may bagong nunal o pagbabago sa hugis, kulay o laki ng mga existing moles.
2: As Canadians, we were born to drive, and we need our vehicles to keep up. That's why Superlube is introducing Canadian Supreme Motor Oils, a complete lineup of advanced motor oils. Rugged 4x4, sensible compact, high performance, high mileage, or hybrid oil. It's not magic, it's science. At Superlube, we know the science behind motor oils and have the right one for what you drive.
3: Only available at Superlube Auto Centers.
0: Maraming salamat, Superlube Auto Centers. Naghatid na ating balitang kalusugan.
1: 92.7 FM CKJS presents the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Eastern Chrysler. Win a $50 Sausage Makers Delicatessen gift card every weekday this summer. Register your name at CKJS.com. Then listen to Good Morning Philippines each weekday at 8:10. If we call your name, you have 9 minutes to call us at 204-780-8181 to win your $50 Sausage Makers Delicatessen card. Win groceries all summer long with the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Eastern Chrysler, home of the unbeatable deal where you're treated like family. A great car buying experience to suit all budgets. EasternChrysler.com. Presented by 92.7 FM CKJS.
0: Mga OPM sa ating ihahatid sa kabuuan ng ating afternoon pasada, please let us know ano pong mga songs na gusto nyo marinig. Alay ko sa inyong lahat. Reyes Salonga.

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Hello, hello. Magandang hapon po sa lahat ng mga kapitbahay natin. Please let us know na nakatutok kayo sa ating afternoon pasada. Ako po si Donna, sitting in for Lucille sa ating oras, alas 3:30 po ng hapon. Maghahatid muna tayo ng mga balita dito po sa ating probinsya na Manitoba. And then later on at 4 p.m, abangan naman ang mga news natin from the Philippines. At syempre after po niyan, 4 at 4, apat na magkakasunod na awiting Pinoy na Pinoy. Na sana po mag-request kayo para hindi na ako mag-isip kung ano ang aking ila-line up na awitin.
2: Hi, this is Gabby.
3: And I'm David.
4: Do you guys listen to CKJS?
2: Yeah, yay. Yeah. We like the music.
5: And we learn Tagalog.
6: Keep listening to CKJS Radio.
1: April 5, ilan sa mga balita dito sa probinsya. Pinunuan ng Manitoba opposition ang desisyon ng United States na isara ang kanilang diplomatic post sa Winnipeg na sinasabing patunay umano ito sa pagkukulang ng Premier Wab Kinew sa pagpapalakas ng cross-border trade. Ayon sa Progressive Conservative leader na si Obi Khan, hindi naging sapat umano ang halos 1 milyong dolyar kada taon na ginagastos ng lalawigan para sa Washington DC Trade Office dahil wala umano itong naging naihatid na bagong investment o trade deals. Depensa naman ng NDP government, muling binuksan ito ang US Trade Office na isinara ng dating PC government at patuloy ito magpapalakas ng relasyon sa Estados Unidos. Ang U.S. Consulate sa Winnipeg na bukas sa loob ng mahigit isang siglo ay isasara po at kasama ho yan sa mga bansa o lugar na sa buong mundo na tatanggalin na po yung U.S. Consulate. Ililipat po ang responsibilidad sa embahada sa U.S. sa Ottawa bilang bahagi ng pagbabawas ng kanilang operation.

0: Samantala, ilan pa sa mga balita dito sa ating probinsya. Isang Winnipeg man na sangkot sa isang extortion case na iniuugnay sa Bishnoi Gang ang itinangging miyembro siya ng grupo. At sinabi niyang napilitan lamang siyang kumilos dahil sa mga pagbabanta. Ayon sa court documents, itong si Arshdeep Singh Brar, 36, ay inakusahan ng sangkot sa muni pananakot at paghingi ng 150,000 mula sa isang individual. Itinanggi naman ito ni Brar at sinabi niya ang kanyang pagkakasangkot ay dahil sa coercion or pressure mula sa isang taong nagsasabing miyembro ng gang. Hinahabol din ng Manitoba government ang forfeiture ng isang truck na umunoy ginamit sa insidente. Ayon sa depensa, walang sapat na ebidensya na may alam o pakinabang ang may-ari ng sasakyan sa anumang illegal na gawain. Ang mga alegasyon ay hindi pa napapatunayan sa korte. Ang Bishnoi Gang ay itinalaga ng Canada bilang isang terrorist entity noong 2025. At eto naman, medyo light story. Good news para sa mga cheese lovers. Ewan ko, sa totoo lang lately, nahihilig ako sa mga keso. Dumating po sa Winnipeg or ilo-launch nila itong Armstrong Cheese Truck. Well, kilala natin ang Armstrong bilang brand ng cheese, di ba po? Sila raw ay mamimigay ng libreng cheese, grilled sandwich at cheese and mac bilang bahagi ng summer promotional tour nito. Mula August 5, so that's today, hanggang bukas, August 6, maaaring bumisita ang public sa iba't ibang stop ng cheese truck para makatikim ng mga comfort food na gawa ng Armstrong Canadian Cheese. Isang brand na may mahigit 120 years ng paggawa ng keso. At ngayong August 6, oh my gosh, bakit wala yung August 5? August 6 lang po yung nakita ko rito. Well, siguro kasi hindi na kayo aabot. Eto ha, tandaan nyo, Net, baka nakikinig ka. August 6, ang Armstrong Cheese Truck ay pupunta sa Co-op sa St. Vital, 11 to 1 p.m. tomorrow. Sa Southdale Co-op, 2 to 4pm. At sa Grand Park, yes, 5 to 7pm tomorrow. Libre ang event at bukas ito sa lahat ng edad. Pinapayuhan ng mga nais makatikim na dumating na maaga dahil ang libreng pagkain ay available lang hanggang may supplies pa. At kapag kayo naubusan, bili na lang kayo. Pero syempre, iba yung lasa pag free. Eh. Yung, alam mo yung nakikipag-unahan ka, lalo na sa mga kids, sa totoo lang, hindi yung libre, hindi yung bayad, eh, kundi yung fun na nandun siya at pumipila. So, ayan ha, take note of that. At kung nakalimutan niyo po, tawagan niyo ako, 2047808181. At sasabihin ko sa inyo, baka po hindi ninyo matandaan.
1: Huwag magpaiwan sa biyahe para sa marurot na saya dito sa Afternoon Masada. Sakay na!
2: Kabayan, let's be honest. Kung araw-araw ka nagwo-worry kung aabot ka ba sa work, sa school, o sa next road trip dahil sa sasakyan mo, maybe it's time to explore your options. At Eastern Chrysler, we're here to help. Whether you're looking for a family SUV, a reliable daily driver, or your dream truck, tutulungan ka naming mahanap ang right vehicle for your lifestyle and budget. No pressure, just real people helping real people. Eastern Chrysler, where the unbeatable deal is waiting for you.
1: Huwag magpaiwan sa biyahe para sa marurot na saya dito sa Afternoon Masada. Sakay na!
3: Tanya, Tuanan, Nandom Game! Nandom

0: Afternoons with Lucille.
1: Ipinapaalala ng City of Winnipeg na maging water smart ngayong summer. Kapag nag-e-enjoy sa mga water-related activities, siguruduhin ang mga bata ay binabantayan ng isang adult or caregiver na abot kamay ang mga bata. Tandaan, ang pagkalunod ay mabilis mangyari, tahimik at pwedeng mapigilan.

0: Mornings with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: 10 minuto bago sumapit ang ika-4 ng hapon. Ako, ang ganda po ng ating sikat ng araw para sa mga friends natin na maaga pong umuwi at meron pa kayong time na maglakad-lakad. Well, syempre, ibang-iba po yung routine natin kapag tayo pang hapon, iba rin kapag umaga. Pero sa mga kaibigan po natin, whenever you get the chance na sabi nga mag-absorb ng vitamin D ang inyong katawan, ay maganda pong pagkakataon yan. Mamaya, meron akong ibabalita sa inyo tungkol sa ano ba yung mga simptomas na ating common na nararamdaman kung kulang ang ating katawan sa vitamin D. Abangan! Pero sa ating weather check, eto muna, mostly cloudy, 27 degrees, humidex of 28. Ngayong gabi, meron tayong chance of showers, low of 16. Tapos bukas araw ng Huwebes, magkahalong pag-araw at pag-ulap, risk of thunderstorm late in the afternoon. Tapos meron tayong pinakamataas na 28 degrees, humidex of 31. Sa gabi naman, windy with showers and a low of 14. Sa Friday, sunny skies, high of 23. Kasalukuyan sa Winnipeg, 27 degrees with humidex of 28.
0: 92.7 FM CKJS presents the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Eastern Chrysler. Win a $50 Sausage Makers Delicatessen gift card every weekday this summer. Register your name at ckjs.com. Then listen to Good Morning Philippines each weekday at 8:10. If we call your name, you have 9 minutes to call us at 204-780-8181 to win your $50 Sausage Makers Delicatessen card. Win groceries all summer long with the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Eastern Chrysler, home of the unbeatable deal where you're treated like family. A great car buying experience to suit all budgets. EasternChrysler.com. Presented by 92.7 FM CKJS.
1: Magandang hapon. Ito nga po, sinasabi nilang pinakamagandang oras kung saan maari tayong sumagap ng tinatawag na vitamin D sunshine mula po sa sikat ng araw, eh yung morning, sinasabi 10 a.m. Mas mataas po ang UV index kapag po medyo late na, like mas maganda po yung maaga talaga na hindi pa mataas yung UV index na sabi nga po ay delikado sa ating balat. At madalas mga 10 to 30 minutes po na exposure sa araw ay makakatulong. At sabi nga natin kapag po ganitong maganda po ang panahon, at least meron po tayong chance na lumabas, ano? Kung ganitong medyo late na, wag lang po siguro yung medyo may lamok na. Pero napaka-importante po sa atin na tayo magkaroon ng sapat na vitamin D. At yan po ating isa-share sa inyong impormasyon kung bakit. Sabi rito, marami pong Canadians ang maaaring kulang sa vitamin D, lalo na po doon sa mga panahong ang haba ng winter months natin, kung kailan mas kauntit ang exposure natin sa araw. Ayon po sa Health Canada, tinatayang 1 sa 5 Canadians ang hindi nakakakuha ng sapat na vitamin D. Mahalaga po ang vitamin D para sa ating mga buto, kahit po sa ngipin na tumutulong sa katawan na sumipsip ng calcium. Pero maraming tao po ang hindi agad nakakaalam na mababa ang kanilang vitamin D kasi wala po itong malinaw na sintomas. At unless siguro magkaroon po kayo ng blood test na isang pinakatiyak na paraan para malaman ang inyong vitamin D level. Pero ito po ang ilan sa mga posibleng senyales na mababang vitamin D. Una, madalas po kayong mapagod o mawala ng energy. Mahina pakiramdam nyo sa mga muscles ninyo. Madalas sumasakit ang buto o kasukasuan. Mas madaling mapagod sa pang-araw-araw na gawain. Pabago-bago ng mood o pakiramdam na palaging nadadown. Mas mataas pong panganib kung bihira kayong maarawan at laging nasa loob ng bahay. Ganon din kulang sa mga pagkaing mayaman sa vitamin D. At ito po example ng mga food na dapat po ay tinitake natin. Well, unang-una na isda, itlog, at mga fortified foods. Ang blood test nga po ang pinakatiyak na paraan to see ang inyong vitamin D level. At kung may sintomas o risk factors, pinakamainam po kumonsulta sa inyong mga doktor or healthcare provider bago uminom ng mga supplements.
2: Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at CKJS.com.

0: Sa ating showbiz balita, isa sa pinakamabigat na karakter umano na ginampanan itong bagong artistang si Kyra Ballinger ang pagiging loyalty tester at biktima ng domestic violence sa The Loyalty Game. Meron palang ganon, loyalty tester. Anyway, naging bukas din ang aktres sa pagbabahagi ng kanyang mga personal na pinagdaanan, lalo't lumaki siya mula sa isang broken family. Pakinggan ang ulat.
1: Bilang Angel Lucto sa The Loyalty Game, ginagampanan ni Kyra Ballinger ang isang college student na pumasok bilang loyalty tester para kumita. Noong una, akala ng aktres ay imbento lang ang mga loyalty tester.
2: I mean, times were tough in the pandemic, so they had to find a way to generate income.
1: Pero higit pa sa pagiging loyalty tester, haharapin din ng kanyang karakter ang isang mabigat na issue, ang domestic violence. Dahil hindi niya ito personal na naranasan, pinaghandaan ni Kyra ang papel.
2: How do I even put myself in the shoes of somebody who is a victim of domestic violence? So syempre ako, I wanted that portrayal to be done properly.
1: Umaasa siyang may mahalagang aral ang mapupulot ang mga manonood, lalo na ang mga kababaihan.
2: To choose yourself.
3: Yes.
2: And to be strong enough to walk away.
1: Kasama ni Kyra sa The Loyalty Game sina Jenning Gutierrez at Jericho Rosales na mapapanood sa Prime Video. Sa tunay na buhay, inamin din ni Kyra na may mga pagkakataong kinakailangan niya ring piliin ang sarili. Ibinahagi rin niya ang paglaki sa isang broken family matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang.
2: Growing up with just one parent, it was very, very tough.
1: Panoorin ang buong episode ng Oh My Gan kasama si Kyra mamayang 8 PM sa ABS-CBN News YouTube channel. Mula Lunes hanggang Biyernes na rin ang Oh My Gan sa Kapamilya channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
0: More showbiz balita sa kabuuan na ating afternoon pasada. Ito po ang inyong 92.7 FM CKJS. Susunod na po ating mga balita ganap na alas 4. Siyempre after niyan, apat na magkakasunod ng mga OP. So kung meron pa kayong mga songs na gusto nyo marinig ngayong araw na ito ng Miyerkules, i-message nyo ako sa Chester Donna sa Facebook. Gusto ko muna mag-shout out sa ating mga kaibigan nakikinig right now, si Joy Tuazon Bobiles. Hello sa'yo, Joy. Sabi niya, background raw niya sa pag-uwi ang afternoon pasada. Thank you. Sige na nga, basahin ko rin yung sinabi niya. Good afternoon, beautiful Donna. Aw, thank you. Same to you, beautiful Joy. Also, Arthur Tamayo, nakikinig rin sa atin. Magandang hapon daw po sa inyong lahat at sa atin. Thank you, Arthur, for listening. Jose Lazaro is also listening. Happy Wednesday daw to the whole family. Thank God for giving all the things. Take care. God bless always. And have a nice afternoon sa inyong lahat. Salamat, Josel. At sa ating mga friends naman na nakikinig pero hindi po nakapag-message, salamat for sticking with us. And hope samahan tayo hanggang alas 7. Sa ngalan po ni Lucille, ako po si Donna, joining you dito sa ating afternoon pasada. Sa ating oras, ganap na pong alas 4 ng hapon.
4: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg
5: and Evanoff Communication Station.
6: Narito ang mga nagbabagang balita mula sa Pilipinas. Mula sa ABS-CBN Satellite News Service. Balita ngayon.
7: Nianig ng magnitude 6.4 na lindol ang dagat na sakop ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental ngayong Miyerkules ng tanghali. Napalabas ng kani-kanilang bahay ang mga residente sa barangay Mabila dahil sa pagyanig ng lupa. Pansamantala ring nahinto ang isang medical mission sa barangay na iyon. Ramdam din ang pagyanig sa maasim sa Sarangani Province kung saan hinimatay ang ilang estudyante sa isang pampublikong paralan matapos maramdaman ng lindol. Naglabasa naman sa mga establishmento ang mga tao sa General Santos City ng yumanig. Sumilip o sumikip din ang daloy ng trapiko sa mga puok na may paralan dahil agad sinundo ng mga magulang ang kanilang mga anak kasunod ng lindol. Kinansilar muli ang face-to-face classes sa lungsod ngayong araw. Wala namang naitalang nasaktan o nasira ang estruktura ang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Lumikas din ang mga mag-aaral ng Carlos P. Garcia Senior High School sa Davao City. Patuloy naman ang pagsusuri ng lokal na pamahalaan sa epekto ng lindol. Itinanggi ng DILG ngayong araw ang mga kumakalat na balitang naaresto na si Senador Ronald Bato de la Rosa sa bisa ng arrest warrant ay nilabas ng International Criminal Court o ICC. Ito'y kaugnay pa rin sa kanyang kinakaharap na kaso sa umano'y Crimes Against Humanity sa anti-drug campaign noong Administrasyong Duterte. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nakipag-ugnayan na sila sa DOJ at iba pang law enforcement units habang patuloy na hinahanap ang senador. Tiniyak naman ni Justice Secretary Frederick Vida na magiging bahagi sila ng pag-aresto sakaling huhulihin si De La Rosa ng lokal na mga otoridad. Pero tumangging magbigay ng karagdagang detalye si Vida sa papel ng DOJ sa nasabing pag-aresto. Samantala, tinawag naman ang Malacanang ito bilang diversionary tactic ng mga umano'y kaalyado ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng pagulong ng impeachment trial.
3: Wala kaming secret operations na hindi malalaman ng mga tao. We were always transparent in what we do. All the proper channels, all the proper procedures gagawin namin according to rule of law. He will be booked, he will be made to appear in court, then dadalhin na siya for extradition.
8: Amphibian vehicle na pang-rescue tuwing may baha, bombero drone at artificial intelligence powered na massage chair. Ilan lang yan sa mga tampok na makabagong teknolohiya sa World of Consumer Electronics Expo at World of Safety and Security Expo sa SMX Convention Center.
9: Technology is really inevitable, but what we need to do is to adapt and at the same time make them as our servant and not to make them as our master. So it's really the heart that makes it different with all of this technology around us right now, the human side of it.
8: Kasama sa expo ang mga imbensyong Pinoy, tulad ng compact accelerograph na sumusukat sa seismic activity sa isang gusali tuwing may lindol.
10: Para makita natin yung structural health ng mismong structure natin na na-build natin. Meron tayong cost-effective na device na par siya sa mga international devices natin.
8: Ibinida rin ang unmanned surface vessel na ginagamit sa monitoring ng marine environment para sa pangangalaga ng yamang dagat.
11: This vessel has been deployed in Cebu, then later on Bohol, sa marine protected area mapping tool. So what we did is we mapped the reef, the coral density, the coral texture. It uses AI to detect the fish species.
8: Highlight din ng event ang pagtanggap ng donasyon ng ABS-CBN Foundation mula sa World Beck Services International na mahigit isang dekada ng magkatuwang sa pagtulong sa mga Pilipino.
12: World Beck has been a supporter. Napaka-importante kasi nakakatulong kami sa mga nangangailangan. Especially sa like sa disaster. So, ayan, may pondo na kami. And then kung may extra, laging pupunta yan sa mga different projects namin.
8: Sa mga gustong makita ang iba-ibang makabagong teknolohiya, bukas ang expo hanggang August 8.
4: This is 92.7 FM, CKJS.

Yan ang cliche, walang yaman mas hihigit sa'yo. Ay, ang sarap naman pakinggan kapag may nagsabi po sa inyo niyan, ba? Diba? Talaga naman, maraming bagay-bagay sa mundo na hindi matutumbasan ng salapi, sabi nga. Well, kamusta po ang inyong afternoon so far? Sana nag-enjoy kayo sa ating apat na magkakasunod na OPMs na yan. Yan ang cliche. At syempre, before that, iba pa pong mga awitin na yung iba po ni-request sa ating mga listeners. Naku, salamat po for keeping me in the background. At syempre, thank you kahit wala po ating kaibigang Lucille. Ay patuloy kayong sumusubaybay sa ating afternoon pasada. Today is August 5, 2026. So 2 days pa tayo nandito po. At syempre tayo patuloy pa rin naghahatid ng mga balita, loob at labas ng Manitoba. Mga news na dapat ninyong malaman. Kanina rin tayo naghatid ng news from the Philippines, ganap na alas 4. Mamaya po tayo patuloy pa rin maghahatid ng mga mahalagang balita sa ating inambayan. Ako po si Donna, kamusta ho kayo? Please let us know na nakikinig kayo para naman makapag-shout out kami sa inyo. At off muna tayo sa morning show, pero pinagbilin sa akin ni Chester na ngayong hapon daw ay kumuha tayo ng 2 callers para makasali sa ating draw this week. Kasi if hindi nyo pa po alam, ang All for One ay bringing the soundtrack of the 90s sa Centennial Concert Hall sa November 13. And yes, kung kayo po'y kagaya ko na nasa Pilipinas sa mga panahong yan at yung mga icewear na yan, pinaligaw ninyo yan.

0: ano, yan pong theme song ninyo ng inyong admirer or ng inyong ex, sila po ang kumanta niyan. Of course, ang R&B group na All For One ay sikat din sa mga kantang I Can Love You Like That and So Much Love. Pwede na rin bumili ng ticket sa centennialconcerthall.com. Pero this time, kukuha po tayo ng entries. So kung gusto niyo pong sumali at makapanalo ng ticket, a pair of tickets agad ang ibibigay na ating mga kaibigan. Of course, Pinoy Tribe Entertainment. Mamaya, kukuha tayo ng caller. But you can call right now, 204-780-8181. Magandang hapon po. Ito ang inyong afternoon pasada.
1: Chester and Donna po.
0: Nag-iimbita kami sa inyo tuwing weekday morning simula alas 5:30 na umaga sa Good Morning Philippines.
1: Para sa inyong pang-araw-araw na balita, weather, traffic at marami pang iba.
0: GMP is brought to you by Vicor Automotive Group,
1: Vicor Community Chevrolet, Vicor Mitsubishi, Vicor Ford, Vicor Nissan at Waverly Mitsubishi.
0: Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 9 na umaga.
2: Good morning Philippines!
1: Dito lang sa 92.7 FM CKJS.
0: Dalawang callers ang ating kukunin at sasabihin nyo lang po sa atin kasi diba yung song na I Swear, meron na ba kayong ipinangako in the past na natatandaan ninyo, maaring kakaiba or napaka-sweet yung kanyan? O sige na nga, kunin natin yung ating first caller. Magandang hapon sa'yo, kaibigan.
3: Hello po, Miss Donna.
0: Hi, kamusta?
3: Ayos naman po.
0: Ayan, narinig mo ba yung ating pa-contest, yung I Swear?
3: Opo.
0: Ayan, sige. Bago ko tanungin yung name mo, ano, meron ka bang ipinangako in the past na parang I Swear, ganyan, ang vibe? At tinupad mo ba yon?
3: Siguro, I Swear na hindi ako magkakarelasyon or magpapakasal, makakasal kailanman.
0: Naks talaga? Ay, as in, parang gusto mo single for life ka, ganon?
3: Parang ganon na. O medyo may pagka-sad boy ho ako noon.
0: Mga anong age ka niyan? Mapagkwentuhan lang? Mga teenager, ganyan?
3: Siguro sa early 20s ko. Mga early 20s.
0: So hindi ka naliligaw, ganon?
3: Hindi po. Palulun ho sa paglalaro, ganon.
0: Ano nilalaro mo?
3: Dota ho.
0: Oh, so mga ganunso na yung mga games. So, nag-swear ka na hindi ka iibig. And then, anong nangyari? Bakit?
3: Siguro, sinubukan ko lang. Nag-inay ko mag-date at ayun nga, kasal na ho.
0: Ayun, may dumating sa buhay mo. Alako naman, nakakakilig. So, ito bang dumating sa buhay mo, kasama mo nag-gaming o hindi naman?
3: Yes, nag-gaming ako sa cellphone lang.
0: Ayun, sabi ko na eh. Kasi syempre kapag nagkaroon para share kayo ng the same interest. O, diba? Kaya napukaw ang iyong atensyon. So, pwede ko pong malaman ang name mo?
3: Si Justin po.
0: Justin
3: with an E, Justin.
0: Justin. Okay, Justin. Parang si Justin, ating Prime Minister kasi walang E. So yung sa'yo may E.
3: Opo, pero guy.
0: Ayun. Justin, anong last name mo?
3: De La Cruz po.
0: Ayan, so Justin De La Cruz, thank you. Baka meron kang gustong batiin yung babaeng sumira sa yung pangako na hindi ka iibig.
3: Pinabati ko yung aking pinakamamahal na asawa, si Mezica, na naantay ko lang makababa sa galing pabaho.
0: Alam mo, kung nakikinig yung kikiligin yun sa'yo. So ilan ang anak mo, if I may ask?
3: Wala pa.
0: Ayan, yeah. Ako. At syempre tayo yan, masaya kasi nakausap kita ngayon, Justine. So good luck to you. And sana manalo ka. So gusto mo yung song nila, yung All For One?
3: Mga kinalakihan ko.
0: Ayan, thank you so much. Standby ka dyan, ha?
3: Sige po.
0: Ayan, thank you, Justin De La Cruz. 204-780-8181 para pa sa ating mga kaibigan na gusto pang sumali. Para po magkaroon ng chance na manalo ng pair of tickets to see All For One sa kanilang concert November 13. Meron pa tayo isang caller, so standby ka lang dyan, Justin, ha? Standby ka lang. So ating second caller, magandang hapon. Hi!
4: Hi!
0: Good afternoon. Isang binibini naman ang aking kausap ngayon. Kamusta ka?
4: Okay naman po.
0: Ikaw, ano naman yung sinabi mo before na I Swear?
4: Ah, ito naman ang aking
2: Yun ang matandaan, ate.
0: Ako, sobrang malilimutin mo naman. Masyado kang busy.
2: Bagay, after 4 kids, ate. Four,
0: ay, naintindihan ko. Naintindihan ko. Pero was there something in the past na parang pinangako mo kahit kanino, kahit sa sarili mo lang, yung ganyan? Lalabas yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan.
2: Siguro, ate, yung ano, na-promise ako na yung first boyfriend ko, sana yun ang magpakasalan ko. Tapos yun nagkatotoo.
0: Hayaan mo na siya na may 4 kids ka na naman doon sa nagkatotoo.
2: I guess.
0: Diba? Diba? Ay, nakakatuwa naman. So anyway, anong pangalan mo, sis?
2: Precious po.
0: Precious? Ayan, okay. Precious, kasama mo yata yung mga kids mo dyan. Gusto mong batiin?
2: Okay po. It's si Hailey, Olivia, tsaka si Primo.
0: Hi, Hailey, Olivia, and Primo. Good afternoon. Thank you. Ilan taon na yung mga kids mo?
2: So, yung panganay ko po is 8, 5, 2, at saka 1 po yung bunso.
0: My gosh, naiintindihan kita. Kaya pala talagang parang sinasabi mo na, ay ate, hindi ko na maalala. Ganyan talaga, multitasking ka, no? Habang ginagawa mo to, ano, naglalaba ka or nagluluto?
2: Hindi ate, nasa road kami.
0: Ay, nasa road.
2: My husband is driving.
0: Oh, what's the name of your husband?
2: Michael po.
0: Hi, Michael! Ingat kayo, ha? Saan ang lakad ng pamilya? Biglang... Uso, Sera?
2: Lang po.
0: May pupuntahan lang. That's the safest answer. Ingat kayo, ha?
2: Thank you po.
0: Thank you for joining and good luck to you. Sana manalo ka.
2: Thank you po.
0: Yeah, salamat. At kung friend ka namin sa Chester Donna, friend ka ba namin sa Chester Donna?
2: Hindi ko po sure.
0: Sige, magkwentuhan tayo off the air. All for One, bringing the soundtrack of the 90s. Bukas muli po tayong kukuha ng dalawang callers. Salamat sa ating dalawang callers ngayon. For tickets, you can check centennialconcerthall.com. Twenty-seven degrees, humidex of 28. Ito ang inyong afternoon pasada.

0: Huwag magpaiwan sa biyahe para sa marurot na saya dito sa Afternoon Masada. Sakay na!
1: Magandang hapon muli ating bati. Gusto ko munang bigyan daan po ang pagbati natin sa lahat ng mga may birthday today. Today is August 5 kasi nakita natin sa ating wall sa Facebook yung mga kaibigan natin na mga binabati yung kanila mga minamahal sa buhay. So at this point, gusto kong batiin unang-una na si Abby Buanafe, ating kaibigan may bahay ni Dr. J. Buanafe ng Buanafe Circumcision and Vasectomy Clinic and Men's Health Clinic. Ng maligayang kaarawan, and may you have many, many happy birthdays to come, Abby. Wala sa amin, of course, dito sa Evanove Radio. Of course, alam naman po natin, isa sa mga big supporters ng ating 92.7 FM, CKJS. Happy birthday, Abby! Also, gusto rin natin batiin yung iba pa mga nasa listahan natin for today, si Marilyn Gomez Malik. Oh, si Teacher Marilyn ito. Happy, happy birthday din sa'yo, Teacher Marilyn.
2: Happy birthday!
1: Also, Marilyn Manintim is celebrating her birthday today. Happy birthday!
2: Happy birthday!
1: Deborah Gonzales, maligayang kaarawan sa'yo. Arthur Rivera, birthday rin today. Happy, happy birthday. Also, Jonalyn De La Cruz.
2: Happy birthday!
1: Vivian Segui, happy birthday. Si Victoria Patshak, happy, happy birthday rin sa'yo. Robert Jordan Miza, maligayang kaarawan. At isa pa nakita natin na birthday today. Let me know kung kahapon or bukas, pero si Diet ng Bahaghari, Manitoba. Diet, maligayang kaarawan sa iyo, and may you have many happy birthdays
2: happy
1: to come.
0: Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS. Naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
3: Need a summer adventure? Skip the ordinary and spend the day at Assiniboine Park Zoo. Come face to face with towering dinosaurs in Dinosaurs Uncovered. Discover the strange creatures lurking in Monsters of the Abyss. And meet incredible animals from around the world. Plus, daily zoo chats, unforgettable encounters, and enough adventure to wear the kids out. You're welcome. Looking for a summer adventure right here in Winnipeg? You know what to do. Meet me at the zoo.
4: 92.7 FM CKJS presents the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Eastern Chrysler. Win a $50 Sausage Makers Delicatessen gift card every weekday this summer. Register your name at CKJS.com. Then listen to Good Morning Philippines each weekday at 8:10. If we call your name, you have 9 minutes to call us at 204-780-8181 to win your $50 Sausage Makers Delicatessen card. Win groceries all summer long with the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Eastern Chrysler, home of the unbeatable deal where you're treated like family. A great car buying experience to suit all budgets. EasternChrysler.com. Presented by 92.7 FM CKJS.
1: Ayan, throughout the whole summer, kung hindi pa po kayo nanalo sa ating CKJS Grocery Giveaway, all you have to do is i-check ang CKJS.com, tapos may form doon para makasali. And every day, isang winner po ang binibigyan namin ng $50 gift card ng ano ba to? Nagka-amnesia na ako. Sausage Makers Delicatessen. Ayan, sila po ay nandyan sa may Nairn. At syempre, ano nyo yan, pandagdag po sa inyong isa-shopping. Sausage Makers Delicatessen, $50 gift card. So kung hindi pa po kayo nanalo, keep joining every day throughout the whole summer. At magkaroon ng chance na makapanalo sa ating Summer Grocery Giveaway.
5: GMP with Chester and Donna.
1: Yeah, absent muna tayo sa pang-morning kasi nandito tayo sa hapon. Sa ngalan po ni Lucille, ako po si Donna.
5: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Para sa ating mga kaibigan po na nakatutok, ginagawa tayong background habang nagda-drive. Ayan, magandang hapon. It's 27 degrees with humidex of 28 right now. Ito muna tayo sa ilan sa mga balita sa Manitoba. Magtatayo ang federal government ng $267 million na halaga ng Medical Countermeasures Laboratory sa likod po ng National Microbiology Laboratory sa Arlington Street dito sa Winnipeg. Itong bagong facility ay bubuo ng experimental vaccines at iba pang medical countermeasures para mas maging handa ang Canada sa mga susunod na pandemic at iba pang public health emergencies. Inannounce ang $10.2 million design contract na iginawad sa Architecture 49 habang inaasahang matatapos ang project pagsapit ng 2033. Ayon kay Winnipeg South MP Terry Duguid, malaking hakbang ito para sa Winnipeg at sa life sciences sector ng Canada. Bukod sa pagpapalakas ng medical research, inaasahang lilikha rin ang project ng mga trabaho sa construction at technical fields, susuporta sa mga scientists at maaring makahikayat ng maraming private companies na mamuhunan sa Winnipeg. Ayon naman kay Keith Folk, Medical Director ng Institute of Infection and Immunity, ang bagong lab ay hindi para sa mass production ng bakuna, kundi para sa paggawa at pagsusuri ng test vaccine at therapeutic bago ito isailalim sa mas malawak na manufacturing. Sa ibang balita, isang Winnipeg Transit bus driver ang nasaksak ng syringe sa binti ng 2 beses. Siguro hindi nasaksak, sinaksak. Ayun. Oh my gosh. Habang nasa duty po, alas 12:42 na madaling araw, ito'y ayon sa ulat ng Amalgamated Transit Union, Local 1505. Nangyari ang insidente sa Route F6 bus habang nakahinto sa Isabel Street at William Avenue. Ayon sa Union, isang babae ang umabot o nagpunta po sa paligid ng driver safety shield at sinaksak ang driver gamit ang syringe. Dinala po ang driver sa ospital at nasa stable ng kondisyon. Ayon kay Union President James Van Gerven, isa na naman itong halimbawa ng patuloy na karahasan na nararanasan na ating mga transit workers habang ginagawa nila ang kanilang trabaho. Sinabi naman ng Winnipeg Police na alam na nila ang insidente at maglalabas ng karagdagang detalye. Humingi rin ng komento ang media sa lungsod, pero sa ngayon ay wala pang inilalabas na pahayag. Magbubukas sa Agosto 11 ang kauna-unahang supervised consumption site ng Manitoba sa 366 Henry Avenue kung saan maaring gumamit ng ilegal na droga sa ilalim ng pangangasiwa ng trained healthcare staff upang maiwasan ang overdose. Bukas raw ito mula 11 hanggang 6:45 p.m. Tuesday hanggang Saturday. Ganun man hinihiling ng ilang advocates na palawigin ang operating hours dahil maaring mangyari ang overdose anumang oras. Ayon sa provincial government, ang schedule ay batay sa payo ng mga medical experts at community partners. On a lighter note, nako, lalo na po dun sa mga hindi pa po na-experience na sumakay sa ating Winnipeg Water Bus. Yes, naandyan po yan sa May the Forks. Sige na, bigyan po natin sila ng income. Diba? Support local. Eto nga, matapos maantala ang opening for this season dahil sa pabago-bagong water level, debris at malakas na agos ng tubig. Sa Assiniboine River, mas stable na raw ang kondisyon ngayon ng ilog kaya pwede nang bumiyahe ang Winnipeg Water Bus. Sakay na! Ang water bus ay dumadaan po sa 5 docks, Corridon, The Forks, Exchange District, Norwood at Taché. At tumatakbo mula Wednesday hanggang Monday, 1 to 8:15 p.m.

0: Chester and Donna po.
1: Nag-iimbita kami sa inyo tuwing weekday morning simula alas 5:30 na umaga sa Good Morning Philippines.
0: Para sa inyong pang-araw-araw na balita, weather, traffic at marami pang iba.
1: GMP is brought to you by Vicker Automotive Group,
0: Vicker Community Chevrolet, Vicker Mitsubishi, Vicker Ford, Vicker Nissan at Waverly Mitsubishi.
1: Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 9 na umaga.
2: Good morning, Philippines!
0: Dito lang sa 92.7 FM, CKJS.
3: This summer, look for the CKJS Street Team at events all across Winnipeg. From concerts to festivals and everything in between. We'll bring the party wherever we go. When you see us, stop by for prizes, giveaways, and your chance to win a $200 Red River Co-op gas card. The CKJS Street Team, sponsored by Vicker Automotive Group, Red River Co-op, and JD Sports in Polo Park and St. Vital Center. And presented by 92.7 FM, CKJS.
4: Sabi nga ni Chito, problema ba ang mukha?
5: My darling likes me smelling good. It always turns her on. That's why I always use Papa Cologne.
4: Sabi ni Sara, di bale, ikaw ang champion niya. Para sa afternoon pasada, ikaw ang laging bida. Oh, ayos ba?
1: Kayo po ang bida sa ating afternoon pasada, kaya naman please let us know na nandyan kayo para naman makapag-shoutout po ako sa inyo. Well, mamaya pag-uusapan po natin yung mga visa or katuturan ng ating mga travel insurance. Well, naalala ko kasi nitong huli po akong bumili ng ticket na ikukwento ko na po na manonood po kami ng Bruno Mars. Well, yung dalawang bata lang ang manonood. Pero kasama kami syempre as parents and guardians. So pinayuhan po kami ng aking kaibigan na kumuha ro kami ng insurance. So syempre kumuha po kami dahil alam nyo naman sa mga pagkakataon pong ito na marami po mga nangyayari na mga natural calamities, mga hindi inaasahan. Kuminsan po yung mga may mga kagaya po ng mga nangyaring cancellation ng flights. So, ganon. Speaking of insurance, alam nyo po ba na hindi natin alam na mga Canadian travelers na kapag pala naglabas ang government, halimbawa, ng travel warning sa isang bansa, di ba minsan may mga ganon tayo nababalitaan. Halimbawa, merong lalo na po kung ang issue ay safety and security. Kapag pala labas sila ng issue na ganyan, na travel warning, tapos nandun ka, kahit pala may insurance ka, eh medyo, alam nyo, makukompromiso siya. So yan ho ang laman ng ating balita. Ichichika natin sa inyo mamaya at marami pang iba. Kaya naman stay with us. Please let us know, nandyan lang po kahit nakatutok. Magpiplay tayo ng mga songs na gusto ninyong marinig. Yung song ni Bruno Mars coming right up after ng ating weather check. 15 minutos bago sumapit po ang ikalima ng hapon. Mostly cloudy, 27 degrees sa Winnipeg. Chance of showers today at medyo windy. Bababa ang temperatura sa 15 degrees mamayang gabi. Bukas araw po ng Huwebes, magkahalong pag-araw at pag-ulap. High of 28, humidex sa 31 at meron mga chance ng pag-ulan. Sa Friday, ating forecast, sunny with a high of 23. Tapos Saturday, high of 25. And a low of 13. Tapos sa Sunday, pinakamataas po ay 24 degrees. Kasalukuyan sa Winnipeg, mostly cloudy at 27 degrees.
3: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: This is Donna sitting in for Lucille. Gusto kong ihandog tong awiting ito sa inyong lahat. Parang kantang panligaw, sabi nga Bruno Mars sa inyong 92.7 FM CKJS.

0: Need a summer adventure? Skip the ordinary and spend the day at Assiniboine Park Zoo. Come face to face with towering dinosaurs in Dinosaurs Uncovered. Discover the strange creatures lurking in Monsters of the Abyss. And meet incredible animals from around the world. Plus, daily zoo chats, unforgettable encounters, and enough adventure to wear the kids out. You're welcome. Looking for a summer adventure right here in Winnipeg? You know what to do. Meet me at the zoo.
1: 92.7 FM CKJS presents the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Eastern Chrysler. Win a $50 Sausage Makers Delicatessen gift card every weekday this summer. Register your name at ckjs.com. Then listen to Good Morning Philippines each weekday at 8:10. If we call your name, you have 9 minutes to call us at 204-780-8181 to win your $50 Sausage Makers Delicatessen card. Win groceries all summer long with the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Eastern Chrysler, home of the unbeatable deal where you're treated like family. A great car buying experience to suit all budgets. EasternChrysler.com. Presented by 92.7 FM CKJS.
2: Magandang gabi po. Ilan sa mga maiinit na balita sa ating inang bayan ngayong araw na ito ng Miyerkules. Alam niyo po, may bagyong Maymay pero maging ang bagyong si Luis ay patuloy raw nananalasa. May baha at landslide na nararanasan doon. Kamusahin po muna natin sa balitang to.
3: Sinasapa, mas lumaki na.
4: Mabilis na tumaas ang tubig sa sapang ito sa sityo Mampulong sa Barangay Bitas, Cabanatuan City. Sa pag-apaw ng tubig, binaha ang ilang bahay at kalsada.
3: Baha na sa lugar namin, ha? Baha na makatawid yung motor.
5: Na-wash out na po sa lakas po ng tubig na nanggagaling sa bundok. Malapit na pong lumubog.
4: Natabunan naman ang rumaragasang baha ang bahagi ng tulay at mga tanim na mais sa bahaging ito ng Barangay San Roque sa Bongabon. Ang nagsisilbing detour road, sinira na muna ng mga otoridad dahil unti-unti na bumibigay.
5: Malapit na rin pong mabugnos po yung detour at malapit na rin pong umapaw doon sa mga kabahayan. Kaya minabuti po namin na sirain na.
4: Pinayuhan ng mga residente at motorista na pansamantala itong hindi madadaanan pero agad isasaayos oras na gumanda na ang panahon. Isa ang Nueva Ecija sa mga direktang naapektuhan ng bagyong Luis bago ito humina at malusaw. Dahil naman sa bagyong Maymay, abot bewang ang baha sa ilang lugar sa Zambales. Hindi bababa sa 170 residente ang inilikas. In-evacuate din ang mga alagang hayop. Ang bahagi ng bundok sa Cayapa, Nueva Vizcaya, tila natuklap dahil sa pag-uho. Nagka-landslide din sa Balbalan Pinukpok Road sa Kalinga. Agad nagsagawa ng clearing operation. Bukod sa gumuhong lupa at mga bato, may natumba ring poste ng kuryente. Gumuho rin ng lupa sa bahagi ng bundok at humambalang sa kalsada ng Kabugaw sa probinsya ng Apayao. Sa Suyo, Ilocos Sur naman, rumesponde rin ang mga otoridad sa landslide na nangyari sa Barangay Ursadan sa bayan ng Suyo. Lumambot kasi ang lupa dahil sa mga pag-ulan. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.
2: Sa ibang balita, giniit naman ang kampo ni Vice President Sara Duterte na walang conflict of interest sa naging pagpupulong ng mga opisyal ng Office of the Vice President at Commission on Audit kaugnay ng pag-audit sa confidential funds. Sinabi ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa na layunin ang meeting na linawin ang mga umiiral na audit guidelines. Ayon pa kay POA, natalakay na ang issue sa Senate Impeachment Court at mismong si Presiding Officer Senator Francis Escudero na nagsabi na walang conflict of interest sa naturang usapin. Nauna ng kwenestyon ni Senator Judge Rafi Tulfo ang partisipasyon ni POA sa defense panel matapos tumestigo si State Auditor Attorney Roderick Wamil na kabilang ang abogado sa mga opisyal ng Office of the Vice President at ng Department of Education na humiling na maglabas ng audit query sa halip na audit observation memorandum kung may makitang issue ang COA sa paggamit ng confidential funds.

0: Samantala, sa gitna ng maraming hamon na kinakaharap ng bansa, nagpasalamat si Senate Committee on Sports Chairman Senator Bongo kay tennis champion Alex Ayala. Ayon sa senador, muling naramdaman ng mga Pinoy ang pagmamalaki sa kanilang lahi dahil sa tagumpay ni Alex. Di bali na lang magpuyat, kahit ilang oras ang laban ni Alex ay nakakaisa mga Pinoy sa suporta at panalangin. Kabilang ang senador sa mga naghain ng resolusyon upang bigyang parangal ng Senado si Ayala sa kanyang kamakailang kampyonato. Kabilang ang senador sa mga sumusuporta kay Alex. Para kay Go, ang tagumpay nito ay hindi lamang panalo sa larangan ng sports, kundi simbolo ng pagkakaisa at inspirasyon sa buong sambayanan. At speaking of Alex Ayala, patuloy ang pag-angat ng ating Filipino tennis sensation na ngayon po ay nasa Canada na. Patapos sa makasaysayang pagkapanalo niya ng kanyang unang WTA singles title, kung saan siya naman ang sinasabi nga pong unang tennis player mula Pilipinas na nagkampyon sa isang WTA tournament. Dumagsa ang suporta kay Alex sa National Bank Open sa Toronto, kung saan sold out ang kanyang second round match matapos maubos ang mahigit 10,000 tickets. Sa loob lamang ng 30 minutes, makakaharap ni Alex ngayong Wednesday, maya-maya po ng konti, alas 6 oras sa Winnipeg, 7 p.m. Eastern Time, ang American tennis player na si Alicia Parks sa second round ng torneo. Ang laban ay gaganapin sa SoBis Stadium sa Toronto ngayong gabi.
1: Afternoons with Lucille.
0: Balik muna tayo sa ating mga OPMs. Magandang hapon po. Ito ang inyong afternoon pasada.

27 degrees, humidex of 28 degrees Celsius. Welcome po sa ating ikatlong oras. Ayan, sa ating afternoon pasada. Hindi pa pala huling oras kasi meron pa tayong 6 to 7pm. So I hope you join me. Sa ngalan po ng ating kaibigang Lucille, ako po si Donna, naghahatid ng ating mga mahalagang impormasyon. At syempre magagandang OPMs para sa araw na ito ng Miyerkules. Well, ilan po sa mga balita ating nakita ngayong umaga, ito po, marami raw negosyo sa Canada ang napipilitang baguhin ang kanilang presyo dahil sa epekto ng US tariff. Ito ay ayon sa bagong survey ng KPMG National Business and Trade Outlook. Batay sa survey ng 359 business leaders mula sa medium at malalaking kumpanya, 66% ang nagsabing nag-adjust sila ng price upang matugunan ang dagdag na gastos mula sa tariff. Samantala, 35% ang nagsabing ipinasa nila ang bahagi ng dagdag na gastos sa mga customers, habang 31% naman ang nagpasa ng buong halaga. Ipinaliwanag ng mga experts na kapag tumaas ang gastos dahil sa tariff, kailangang pumili ang mga nagnenegosyo kung sasagutin nila ang dagdag na bayarin, babawasan ang ibang gastos, o itataas ang presyo ng kanilang mga produkto at serbisyo. Patuloy naman ang pangamba ng Canadian businesses habang nakikipagharap ang bansa sa mga bagong trade challenges mula Estados Unidos. Samantala, maraming Canadian travelers ang hindi alam na maaaring maapektuhan ang kanilang travel insurance kapag naglabas ang Ottawa ng mas mataas na travel warning para sa ibang bansa o para sa isang bansa. Ito'y ayon sa bagong survey ng Global Affairs Canada. Ayon dito sa survey, 28% lamang daw ng mga respondents ang nakakaalam na maaaring ma-deny ng insurance company ang mga claims kapag bumiyahe sa lugar na may mataas na risk advisory mula sa gobyerno. Lumabas din sa pag-aaral na marami ang hindi pamilyar sa tulong na maaaring ibigay ng Canadian embassies abroad, kabilang ang mga emergency assistance at travel safety information. Pinapayuhan ng federal government ang mga Canadians na mag-register sa Registration of Canadian Abroad bago bumiyahe upang makatanggap ng safety updates at mahalagang impormasyon habang nasa ibang bansa.

0: Samantala, pinag-aaralan naman ng Manitoba Science Community ang nakatakdang pagbagsak ng isang SpaceX rocket booster sa buwan na inaasahang mangyayari ngayong madaling araw na ito ng Miyerkules. So nangyari na kaya ito kanina? Ayon sa mga astronomers, ang bihirang impact ay maaari raw magbigay ng impormasyon tungkol sa surface ng buwan, kabilang ang laki ng alikabok at debris na malilikha mula sa banggaan. Ganun man, nagbabala ang ilang siyantipiko tungkol sa lumalaking problema ng space debris na maaaring makaapekto sa mga future satellite at rocket missions. Ayon sa University of Winnipeg researcher na si Ed Claudis, mas maraming debris sa kalawakan ang maaari magpataas ng panganib ng mga banggaan sa orbit. Pag may update po tayo dyan sa balita niyan, i-share natin bago matapos ang show.
1: Chester and Donna po.
2: Nag-iimbita kami sa inyo tuwing weekday morning simula alas 5:30 na umaga sa Good Morning Philippines.
1: Para sa inyong pang-araw-araw na balita, weather, traffic at marami pang iba.
2: GMP is brought to you by Vicor Automotive Group,
1: Vicor Community Chevrolet, Vicor Mitsubishi, Vicor Ford, Vicor Nissan at Waverly Mitsubishi.
2: Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 9 na umaga.
3: Good morning Philippines.
1: Dito lang sa 92.7 FM, CKJS.
4: Nang tanungin kung bakit niya binibigyang diin ang ugnayan sa Biblia, sumagot ang pastor ng, "Nais kong malaman ng mga tao ang tungkol sa Biblia at sa Diyos ng Biblia. Dagdagan ang kaalaman tungkol sa Biblia sa Through the Bible Presents, Dr. J. Vernine Magee's Expository Teachings. Makinig tuwing linggo, alas 8 ng gabi para sa Tagalog Edition dito sa 92.7 FM CKJS.

0: Sabi nga ni Chito, problema ba ang mukha?
1: My darling likes me smelling good. It always turns her on. That's why I always use Papa Cologne.
0: Sabi ni Sarah, di bale, ikaw ang champion niya. Para sa afternoon pasada, ikaw ang laging bida. Oh, ayos ba?
2: Sana po okay kayo dyan. Saan man kayo abuti na ating 92.7 FM CKJS. Meron na tayong mga balitang ihahatid. At matapos po ito, tayo magpapakontest. Ayan, sa mga naghihintay po para magkaroon ng chance to win a pair of tickets to see All for One sa kanilang soundtrack of the 90s. Ako talaga naman excited tayo at looking forward tayo dito sa event na ito. Presented by Pinoy Tribe Entertainment. Happening November 13 with special guest Miss Jinky Vidal. Mamaya tatanungin ko lang sa inyo kung ano po yung isang bagay na nag-swear kayo na tutuparin nyo or yung parang nangako kayo ganyan, promise. Tapos natupad nyo po ba yon? Anything. Basta anything po na gusto nyo i-share sa atin, di ba? Why not? So antabayanan nyo yan, pero ito muna tayo sa ilan sa malalaking balita sa mundo. Sa oras natin, 5:31 ng hapon. Today is August 5, 2026. Natagpuan ng mga pulis sa paliparan sa Germany ang isang drone na may kargang bomba. Ayon sa mga otoridad, nadiskubre ang nasabing drone ng isang empleyado malapit sa Ukrainian cargo plane. Dahil dito'y pinakalat nila ang isang robot para mahanap pa ang ilang mga drones. Dito sa airport, natanggal ng mga robot ang detonator na inilagay sa nasabing drone. Ang ikalawang hinihinalang drone naman ay tumama malapit sa isang aeroplano, subalit naging maliit lamang ang danyos. Itinuturing ng Interior Ministry Office ng Germany na ang insidente ay isang uri ng bagong banta sa kanilang bansa. Samantala, inihayag ng Qatar na umuusad na ang usaping pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, bagay na nagpababa ng presyo ng langis sa bandaigdigang merkado. Ayon sa Qatar, tinalakay ni na US President Donald Trump at Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ang mga hakbang upang mapalapit ang posisyon ng Washington at Tehran at maibalik ang normal na sitwasyon sa Strait of Hormuz. Ganun man, iginiit ng Iran na wala pang formal na negosasyon na isinasagawa ang Amerika. Samantala, sinabi ng Iran na nagpapatuloy ang positibong pag-uusap nito sa Oman hinggil sa ligtas na pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Bagamat na natiling sarado ang naturang ruta sa malalaking bahagi ng supply ng langis at liquefied natural gas sa mundo. Samantala, sa ibang balita, patay ang isang Mexican social media influencer. Ang pangalan niya, Cesar Gastelum, matapos pong pagbabarilin habang siya nagla-livestream kasama ang kanyang mga kaibigan sa labas ng isang fast food restaurant sa lungsod ng Culiacan sa Mexico. Kilala si Gastelum sa kanyang comedy videos at may halos 600,000 followers sa TikTok. Sa video ng kanyang livestream, makikitang nilapitan sila ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo na nakasuot ang helmet. Makalipas ang ilang sandali, nagpaputok umano ng baril ang driver at tinamaan ang influencer. Kinumpirma ng isang opisyal ng Sinaloa ang pagkamatay ng naturang influencer at sinabing magsasagawa ng malawakang operasyon ng mga otoridad upang matukoy at madakip ang mga responsable sa krimen.

At samantala, lumalala naman ang pagkalat ng Bundibugyo virus disease. Ito po'y isang uri ng Ebola sa Democratic Republic of Congo. Mula sa Mongbualu Health Zone sa Ituri Province, kumalat na ito sa 5 probinsya at ngayon nakakaapekto sa 49 health zones. Umabot na sa 3,605 kumpirmadong kaso at 1,587 na pagkamatay hanggang July 30 na may case fatality ratio na 44%. Sa pinakahuling ulat na italang pinakamataas na lingguhang bilang ng kaso sa 567 at pagkamatay sa 296 na nagpapakita ng mabilis na pagkalat ng sakit. Pinapalala ng kaguluhan, paglikas ng mga tao at paggalaw sa boundary ang sitwasyon na nagpapahirap sa pagtugon at nagpapataas ng panganib ng mas malawak na pagkalat nito. Patuloy naman nagsasagawa ng hakbang ang pamahalaan ng Congo kasama ang World Health Organization at mga katuwang, ngunit kinakailangan pa ng mas masinsinang pagtugon upang maagapan ang krisis.

0: Pasada sa 92.7 FM CKJS at CKJS.com.
1: Afternoons with Lucille.
2: Magandang hapon muli ating bati sa mga friends po natin naman na naghihintay sa ating pa-contest. And yes, just for your information po, this coming November 13 ay magtatanghal dito sa Winnipeg ang All for One at yan po ay sa Centennial Concert Hall. At sa mga friends natin, lalo na po yung mga batang 90s, naku naman. Talagang ilan sa mga songs nila na inaabangan yung I Swear, I Can Love You Like That, and So Much In Love. Parang alam ko yung I Swear, di ba yun? Huwag niyo ako sisihin pag umalan. So hindi ko po kayo pakakantahin. Meron tayong contest ngayong hapon. Tawag po kayo sa 204-780-8181. Meron tayong draw this week. Alamin natin kay Chester kung saan tayo magdo-draw. Kung siguro sa Monday na lang si Miss Lucilla magdo-draw or tomorrow, titingnan natin. Tatanong muna natin sa Pinoy Tribe Entertainment. Sila po ang magdadala kay Miss Jinky Vidal. Siya po ang special guest dito sa All for One. So kung gusto nyo manalo, kwento nyo lang sa akin, meron ba kayo isang bagay na ipinangako in the past? Kasi I swear, diba? Let's do it. Katuwaan lang naman. 204-780-8181. Ako, nawala yung mga tumatawag. Tawag kayo ulit. Kasi ewan ko, may automatic ano ata itong aming phone na kapag medyo matagal na nagri-ring, nawawala. Ayan, tawag kayo ha. Ito na, isang caller natin. Good afternoon.
3: Kapag medyo matagal na nagri-ring, nawawala.
2: Makikihina nyo po ng konti ang background.
3: Okay, yeah. I got you. Nakapasok
2: ko. Yes! Nasa radyo ka!
3: Yeah.
2: Thank you. At I know na kanina ka pa naghihintay dyan. Anong name mo? Ay, tatanungin ko na ba yung name mo o sagutin mo muna yung tanong natin?
3: Yung tanong, this is anything, any promise, di ba?
2: Yeah, any promise. Parang sinabi mo sa sarili mo, I swear, in the past. Oh, yeah?
3: Yeah. I promise to my father, hindi ko papabayaan yung family ko in case I'll be successful in the future.
2: Oh, ang ganda nun.
3: When he gets sick. So I promise I will study and complete my university and work hard for my family.
2: Ang ganda naman nun. Talagang tayo mga Pinoy, yung ating commitment sa pamilya. Ano?
3: Yes.
2: Yeah. So ano naman, nagawa mo yon?
3: I believe so, yeah.
2: Ang galing naman. Alam mo, for that, bibigyan kita ng masigabong palakpakan. Kasi sa totoo lang, it's not easy to do that. Diba?
3: I know. There's a lot of sacrifice in the past.
2: Sinabi and, mo. Yeah.
3: Yeah, and to be a good person, as in, grabe.
2: Alam mo, naiiyak ako sa sinabi mo. Parang feeling ko, ano to, OFW segment. But yes, sumasaludo ako sa iyo, sa totoo lang. Hindi madaling tumupad sa ganyang pangako, lalo na meron din tayong sariling buhay, di ba?
3: Yeah.
2: Totoo yan.
3: I agree.
2: Yeah, but I hope, bagamat sinunod mo rin yung promise mo sa iyong tatay, ay hindi mo rin napabayaan ang sarili mo. Di ba?
3: I believe so, yeah.
2: That's good.
3: I try to balance naman.
2: Yes, maganda yan. And alam mo ha, nga ako sa'yo. At kung pwede nga lang bigyan na kita ng ticket at hindi kita gawing entry, sa ganda ng sinabi mo.
3: It's okay.
2: Yeah, but I'm so happy to talk to you. Sino aking kausap?
3: Oh, this is Arlene Batario. And then, pwede bang mag-greet din? Kasi birthday ng husband ko kahapon.
2: Oh, sure, Arlene. Go ahead.
3: Okay, happy birthday to my husband, Domingo Batario. So, hi, Han. So, bati na tayo.
2: I like that talaga. Anong song gusto mo i-play natin para sa kanya?
3: Yung I Swear. So,
2: alam mo,
3: kasi alam ko yung kantang yun kung meron kayo.
2: Yeah, yeah. Alam mo kasi, medyo English kasi yun. Wala tayo. Although, syempre, talagang ipinopromote natin sila. Pero okay lang ba sa may Tagalog version tayo niyan?
3: Yeah,
2: promise,
3: sure.
2: Meron. Sumpa ko ang title.
3: Oh. naman yung buwan ni Carlos.
2: Oh yeah, yeah. Sige, meron yeah. Ipa-play natin yan para sa iyong minamahal. And yes, Arlene Batario, tama?
3: Yes.
2: Arlene, it's so nice talking to you. At alam ko kahit hindi ka man manalo rito, basta manood kayo ng hobby mo, ha? Para mag-enjoy
3: yes,
2: kayo.
3: Sure.
2: Yes, and you could check the tickets in centennialconcerthall.com.
3: Okay, thank you.
2: Thank you, Arlene. Baka may gustong iba ka pang batiin. Sige, go ahead.
3: Yung mga kumari ko, si Jennifer San Antonio, Shelly Bravo, and Bridget Ibanez, madami sila eh. So, naalala ko sa ngayon kasi, oo, nasa daan pa kasi ako hanggang ngayon.
2: Nagda-drive ka ba?
3: Malapit na sa bahay.
2: Oh, sige, ingat ka. Ayaw na kita ma-distract. Yeah. But just in case may maalala ka pa mga names, message mo lang kami sa Chester Donna, ha? Para makapag-shoutout kami sa kanila.
3: Yeah, okay. Thank you so
2: thank
3: much.
2: Thank you so much. Ayan, maraming salamat. So nice talking to Arlene Batario. And the standby pala, Arlene, ha? Dyan ka lang. At kukuhanin ko yung detalye mo. Also, isa pang listener ang ating kukuhanin, 204-780-8181. Pwede pa po kayong humabol. At para sa mga hindi pa po nakakaalam, yes, All For One is coming to Winnipeg Centennial Concert Hall November 13 with special guest Miss Jinky Vidal. Tawag na po, 204-780-8181. Isang caller pa ang ating kukunin.

0: Huwag magpaiwan sa biyahe para sa marurot na saya dito sa Afternoon Masada. Sakay na!
1: Meron pa tayong mga balita dito sa Manitoba na ating ipapahatid doon sa ating mga kaibigan na tumawag kanina habang nagpe-play music. You can call back 204-780-8181 para doon sa isa pa nating caller, or kung meron pa tayong isa pang tatawag para sa ating All for One. Ating draw ay gagawin natin this week. Of course, na famous po sila para sa I Swear I Can Love You Like That. So Much in Love and So Much hits. Of course, Bringing the 90s to Centennial Concert Hall. Ayan na, ito na yung ating kaibigan. Kasi kanina nung tayo nanawagan, bigla tayong nag-play na music. So ito na, tingnan natin, magandang hapon sa'yo.
2: Hello po, magandang hapon po.
1: Ikaw ba yung tumawag kanina?
2: Opo.
1: Ayan. So tatanungin ko muna, so looking forward ka dito sa ating concert happening November 13.
2: Oh.
1: All for One. 'Di ba?
2: All for Opo.
1: Tama ba? Okay. Hindi, chine-check ko lang kasi baka mamaya ibang reason kung bakit ka tumatawag eh. So alam mo na ba yung mechanics ng ating contest?
2: Opo, yung ano ang ipinangako mo?
1: Ayun. Sige. Meron ka bang ipinangako in the past na natupad mo ba ito or hindi mo natupad pero gusto mong i-share?
2: Meron po sa family ko kasi ipinangako ko sa parents ko na tutulungan ko yung kapatid ko na mapag-aral ko siya ng college, mapagtapos ko, na natupad ko naman po.
1: Oh my gosh, alam mo, kailangan siguro i-expand namin tong contest na to na meron kaming papremyo kasi tinupad nyo lahat yung mga promises nyo.
2: Yan, natupad ko. Nakagraduate po ang kapatid ko ng college, banking finance.
1: Dahil sa'yo yun?
2: Opo, nakakatuwa. Tinangako ko po yun. Kasi ako noon that time na yun, medyo... marami kasi kami magkakapatid.
1: Ilan kayo?
2: 10.
1: 10 kayo talaga? Taga saan kayo?
2: Sa Philippines po, taga Bataan po ako.
1: Ano munang pangalan mo, if you don't mind sasabihin na natin yung name mo, okay lang ba?
2: Okay lang po.
1: Anong name?
2: Mylene po.
1: Mylene?
2: Enriquez po.
1: Mylene Enriquez from Bataan. I'm so proud of you. So tapos pang ilan ka dun sa 10 niyong magkakapatid?
2: Pang second po ako.
1: Okay. So maraming sumunod sa'yo na kailangan mag-aral.
2: Kaya nga po apat po sa... Marami pa pong kasunod ko na napag-aral ko po.
1: Wow. Hindi ko ma-imagine kung paano mo nagawa yan.
2: Mano po, sa tulong po ng husband ko, yung husband ko ngayon na naging boyfriend ko, siya yung tumulong sa akin ng that time na yun.
1: Mm-mm.
2: Kasi ako po, pangalawa sa 10, kaya ganun po yung kalaki yung responsibilidad ko na tulungan ng family ko.
1: And I hope naman na ngayon okay na at hindi mo na sila kailangang tulungan.
2: Opo, lahat na po sila, ano na po, okay na.
1: Ayun, ang sarap naman pakinggan, napakaswerte rin ng parents mo at napakaswerte ng mga kapatid mo for having you. So, alam mo, I'm so proud of you, Mylene. Ako, thank you so much for sharing that. At saka alam mo, natutuwa ako sa'yo kasi dalawa kayo ng husband mo na nagtulungan para makatulong sa pamilya mo, di ba?
2: Opo.
1: And pag nanalo ka dito, I'm sure siya yung isasama mo.
2: Opo, siya po.
1: So I swear, good luck to you. Good luck, Mylene. Mylene
2: thank
1: Enriquez.
2: Thank you.
1: Yeah, saan ka pala sa Bataan, Mylene, if you don't mind me asking?
2: Sa Hermosa po.
1: Hermosa. So alam mo, ako may kukwento ko sa'yo, nung college ako, meron kaming study dyan sa part na yan. So, lagi ako sa Bataan.
2: Oh, hindi mo na itatanong.
1: Dinalupihan, mga ganon.
2: Malapit lang po
1: malapit.
2: Kami doon.
1: Malapit. Yeah. Alam mo yung mga arrowroot cookies? Di ba? May mga ganon dyan.
2: Opo, mga ano po yung famous po kasi sa Bataan.
1: Ayun, oo. Naku, napakaganda ng Bataan. And kailan kayo huling umuwi?
2: 2025 po.
1: Alam mo, nakakatuwa lang siguro. I could imagine, Mylene, pag nagre-reunion kayo, umuwi kayo, ang saya-saya, ano? Kasi ang laki ng pamilya nyo.
2: Opo, masaya po. Kami lang po sa magkakapatid eh. Para na po kami isang barangay.
1: Isang barangay. Ayun. Ako, thank you so much, Maylene, for sharing
2: thank
1: that
2: you.
1: Out.
2: Thank
1: pero
2: you mo,
1: kung, po. Kung wala tayong segment na to, hindi tayo nagkakilala. I hope magkita tayo in person.
2: Okay.
1: Maylene, Maylene, sasama ko na yung name mo, but huwag ka muna bibitaw sa line. May kukunin akong detalya. Pero alam mo, may libre kang bate. So, batiin mo na yung husband mo at lahat na gusto mong batiin. Go ahead.
2: Oh, binabati ko po yung husband ko dahil siya'y naging katuwang ko na mapag-aral ang kapatid ko. Binabati ko din po yung pinakamaganda kong anak, si Tricia May. Pwede po bang bumati sa mga kasamahan ko sa trabaho?
1: Sige, go ahead. Don't worry. May oras tayo para dyan.
2: Binabati ko po yung mga kaibigan ko, si Jennifer, si Ellie, si Mitch at saka si Griselda.
1: Saan sila? Saan yung work nyo?
2: Sa Price po.
1: Sa Price Enterprise, ganon?
2: Opo.
1: Oh, okay. Magandang hapon sa kanila. Lagi sila nakikinig. Alam ko marami nagpapabati rito eh.
2: Oo nga po.
1: Yeah.
2: Number one po kayo.
1: Oh, naku. Thank you. CKJS Radio, syempre.
2: Opo.
1: And alam mo, kung friend ka namin sa Chester Donna, send mo ulit yung mga names para mabati namin ni Chester tsaka ni Lucille, ha?
2: Opo, okay po.
1: Thank you, Maylene. Meron ako dedicate na song sa iyo mula sa The Dawn. Standby ka lang diyan, ha.
2: Opo.
1: Yeah, thank you, Maylene. At doon sa mga friends po natin na gusto pang bumili ng ticket para sa All for One November 13 centennialconcerthall.com. Para kay Maylene at sa lahat ng mga magigiting nating kaibigan, kapitbahay sa Winnipeg. Na tumulong sa pamilya. Mabuhay kayo! Ito ang Afternoon Pasada, 23 degrees, humidex of 25. Ako po si Donna, sitting in for Lucille. Magandang gabi!

0: para sa ating showbiz balita sa inyong afternoon pasada. Lola Amor magpepresenta raw ng OPM sa Formula 1 Singapore Grand Prix. Ito nga isang malaking milestone para sa original Filipino music na band na gumanap ng ito nga sa 2026 Formula 1 Singapore Grand Prix sa October para sila maging panauhin doon. Ayon sa vocalist na si Pio Dumayas, hindi lang ito personal na tagumpay para sa banda, kundi pagkakataon din para maipakita sa international audience ang talent ng mga Pinoy na musikero. Matagal nilang inilihim ang balita habang iniintay ang final confirmation ng kanilang booking, kaya naging special ang announcement para sa grupo. Sinabi pa niya na bagamat proud sila sa opportunity, may kasamang pressure dahil kailangan raw nila magbigay ng pinakamahusay na performance at maayos na ikatawan o i-represent ang Pilipinas sa tag-OPM sa isang world-class stage. Ang Lola Amor ay kilala sa hit song na Raining in Manila, bahagi ng international lineup na kanilang Singapore Grand Prix Entertainment yung song, at kasama ang mga kilalang artists pa. Alam niyo po kung sino mga kasama nila? Janet Jackson, James Arthur, at iba pa. Well, good luck sa Lola Amor. Tama-tama sa mga friends natin na paboritong-paborito ang Raining in Manila. Yan ang magbubukas ang ating ika-apat at huling oras sa inyong afternoon pasada. Sana po samahan niyo pa ako sa ating susunod na oras. Ako po si Donna, sitting in for Lucille. Magandang hapon. Oras natin, ganap ng alas 6.
1: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.

0: Moira de la Torre, bago yan narinig ang Lola Amor, nagbukas ang ating ika-apat at huling oras po ng pagdiniig ngayong araw na ito ng Miyerkules dito sa Afternoon Pasada. Ano po ang pinagkakaabalahan nyo? Please let us know kung nandyan kayo at nakikinig para naman makapag-shoutout po ako sa inyo. And yes, isang oras pa tayo magkakasama-sama. Meron tayong mga balitang inihanda po para sa inyo, mga maiinit na balita dito sa Manitoba. Pero gusto ko muna syempre kayong kamustahin. Ano na ho ang inyong pinagkakaabalahan dyan? Kung kayo po'y nagluluto ng dinner or nagpe-prepare para sa hapunan, ano po ang inyong niluluto dyan? Yung iba naman, siguro late yung lunch nila. Ngayon lang sila nagmi-merienda. Alam nyo, kung ako po ang tatanungin ninyo kung anong gusto kong merienda sa oras na ito. As in ha, as in, random. Parang ang gusto kong kainin ngayon, maruya. Alam niyo po yung maruya.
1: Afternoon Pasada. We'll be back for more.
2: 92.7 FM CKJS presents the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Eastern Chrysler. Win a $50 Sausage Makers Delicatessen gift card every weekday this summer. Register your name at ckjs.com. Then listen to Good Morning Philippines each weekday at 8:10. If we call your name, you have 9 minutes to call us at 204-780-8181 to win your $50 Sausage Makers Delicatessen card. Win groceries all summer long with the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Eastern Chrysler, home of the unbeatable deal where you're treated like family. A great car buying experience to suit all budgets. EasternChrysler.com. Presented by 92.7 FM CKJS.
3: There are three dental offices you should know that are made for kids as they grow. There's a TV above every chair and a friendly staff that really cares. Children's Dental World.
4: Come see how Children's Dental World makes going to the dentist fun. From cleaning to braces to Invisalign, they're your complete dental home for pediatric and orthodontic dentistry. Their orthodontists cater to grown-ups too. Three locations, on Regent, on Pembina, and on McPhillips. Book an appointment today.
5: Children's Dental World.
6: Hi, this is Gabby.
7: And I'm David.
8: Do you guys listen to CKJS?
6: Yeah, yay. Yeah.
9: We like the music.
10: And we learn Tagalog.
11: Keep listening to CKJS Radio.
0: Thank you, sa Kalayag family. Every afternoon, syempre kasama natin si Ferdy, si Ching, si Gab, at saka si David. Naku, maraming salamat. Also, sa iba pa natin mga kaibigan naka-tune in ngayon, si Dali, at saka si Tonji Gutierrez. Hello, magandang hapon sa inyo. Salamat sa palagi ninyong pagsubaybay sa ating mga programang Pilipino. Also, Ate Lorna, ayan si Lorna at saka si Kuya Riz Aquino, always tuning in. Ganun din ang Mama Flor Ilag, at saka si Nanay Corning. Naku, Nanay Corning, namimiss ko na po kayo at namimiss ko na rin ang ating live selling. O, diba? Laging naando ng Nanay Corning para sa Dalloween.
12: Hey kids, welcome to the
2: Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at ckjs.com.
0: Pag-usapan muna natin itong playoff ng Winnipeg Sea Bears. Alam niyo po, nananatiling determinado ha, ang ating Winnipeg team na lumaban at ipakita ang kanilang puso bilang isang team. Well, na, dito ko namimiss na kakwentuhan si Chester kasi alam naman po natin na si Chester ay isa sa mga in-game hosts ng ating Sea Bear Games. And bukas po, araw ng Huwebes, haharapin ng Sea Bears ang Saskatoon Rattlers. August 6 para sa kanilang Single Elimination Western Conference Semifinal kung saan kailangan pong manalo ng Sea Bears para sila'y makausad. Alam niyo, malaking hamon po para sa koponan ang pagkawala ng kanilang star player na si Teddy Allen. Siya po ang nangungunang scorer ng team at ng league na may average na 27.8 points per game. At kung hindi po kayo nakasubaybay sa mga nakalipas na araw, nasa balita po natin na siya po ay hindi makakapaglaro matapos siyang maospital dahil sa isang assault incident sa isang downtown Winnipeg nightclub. Nakalabas na po si Allen ng ospital at patuloy na nagpapagaling habang iniimbestigahan po ng pulisya ang insidente. Isa pa sa naging hamon ng pag-alis naman ng isa pang player, si Jeremiah Tillman Jr. upang maglaro naman sa Turkey. Ganun pa man, naniniwala ang Z-Bears na pagkakataon ito para sa buong roster na mag-step up. Ayon sa head coach na si Mike Rimbolt, handa ang koponan na lumaban sa bawat possession at harapin ang challenge ng sama-sama. Matapos magtapos sa second place sa Western Conference sa May 14-10 record, may home court advantage ang Z-Bears laban sa Saskatoon. Ito po ay dahil na rin sa suporta ng Winnipeg fans at umaasa ang team na makakakuha ng malaking panalo sa playoffs. Samantala, sa ibang balita, isang 15-anyos na lalaki mula sa Winnipeg ang inaresto matapos umanong mag-drive ng isang ninakaw na sasakyan at nagpatakbo ng 119 kilometers per hour sa 70 kilometers per hour na zone sa Trans-Canada Highway. Naku po, yan ang nakakatakot pag nakasalubong ka or nakasabay ka ng ganyan, Mario Sep. Ayon sa Manitoba RCMP, nabiguri ng teen, or ito pong teen raw ay kumbaga nakita po nila na may THC cannabis dahil tinest po ito at bumagsak. At wala rin daw itong driver's license. Naharap siya sa mga kasong dangerous driving, possession of stolen property, at break-in equipment. Samantala, sa ibang balita, nagbabala ang mahigit 40 emergency room nurses sa Bethesda Regional Health Center. Ito po sa Steinbach. Nanalalagay sa panganib ang mga pasyente dahil sa amunoy matagal na triage at reassessment wait time dulot ng kakulangan ng staff. Ayon sa Manitoba Nurses Union, lumalala pa ang sitwasyon dahil dumarami na ang mga pasyenteng mula Winnipeg na pumupunta sa mga rural hospital kasi gustong iwasan ang pila sa city. Iginiit ng mga nurses na kailangan ng agarang aksyon upang maiwasan ang posibleng mangyaring hindi maganda. Hinihintay pa ang tugon ng Manitoba Government at ng Southern Health Region.

0: Sabi nga ni Chito, problema ba ang mukha?
1: My darling likes me smelling good. It always turns her on. That's why I always use Papa Cologne.
0: Sabi ni Sarah, di bale, ikaw ang champion niya. Para sa afternoon pasada, ikaw ang laging bida. Oh, ayos ba?
2: At dahil bida kayo, syempre pa-play po natin yung mga songs na gusto nyong marinig. So standby kayo kasi po back to back yung ating ihahatid na mga awiting Pinoy na Pinoy. Pero ito muna.

0: So Winnipeg, right now, yung ating current temperature ay... Refresh muna natin. 24 degrees, humidex of 25. Hoping na enjoy niyo po mga paglakad-lakad ninyo dyan sa labas ng inyong bahay habang nakikinig sa CKJS Radio. Bababa ang temperatura sa 15 degrees. Bukas araw ng Huwebes, magkahalong pag-araw at pag-ulap. Pinakamataas po ay 28, humidex of 31. Tapos sa gabi naman, bababa ang temperatura sa 14 degrees. Sa Friday, sunny skies, high of 23. Tapos sa Saturday, sunny, high of 25. Ganun din sa Sunday, pinakamataas po nating temperatura ay 24 degrees. Kasalukuyan sa Winnipeg, mostly cloudy, 24 degrees, humidex of 25.
1: Back to back, OPM's coming right up on Afternoon Posada.
0: Pag naririnig ko tong kantang to, alam niyo po kung sino naaalala ko? Si Yorme. Ito po ang Afternoon Pasada. Magandang hapon and happy Wednesday.

0: Maraming salamat po for tuning in sa inyong afternoon pasada. Oras natin, 6:30, ang mga balita mula Pilipinas.
1: Niyanig ng magnitude 6.4 na lindol ang dagat na sakop ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental ngayong Miyerkules ng tanghali. Napalabas ng kani-kanilang bahay ang mga residente sa barangay Mabila dahil sa pagyanig ng lupa. Pansamantala ring nahinto ang isang medical mission sa barangay na iyon. Ramdam din ang pagyanig sa maasim sa Sarangani Province kung saan hinimatay ang ilang estudyante sa isang pampublikong paralan matapos maramdaman ng lindol. Naglabasa naman sa mga establishmento ang mga tao sa General Santos City ng yumanig. Sumilip o sumikip din ang daloy ng trapiko sa mga puok na may paralan dahil agad sinundo ng mga magulang ang kanilang mga anak kasunod ng lindol. Kinansilar muli ang face-to-face classes sa lungsod ngayong araw. Wala namang naitalang nasaktan o nasirang estruktura ang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Lumikas din ang mga mag-aaral ng Carlos P. Garcia Senior High School sa Davao City. Patuloy naman ang pagsusuri ng lokal na pamahalaan sa epekto ng lindol. Itinanggi ng DILG ngayong araw ang mga kumakalat na balitang na aresto na si Senador Ronald Bato de la Rosa sa bisa ng arrest warrant ay nilabas ng International Criminal Court o ICC. Ito'y kaugnay pa rin sa kanyang kinakaharap na kaso sa umano'y Crimes Against Humanity sa anti-drug campaign ng Administrasyong Duterte. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nakipag-ugnayan na sila sa DOJ at iba pang law enforcement units habang patuloy na hinahanap ang senador. Tiniyak naman ni Justice Secretary Frederick Vida na magiging bahagi sila ng pag-aresto sakaling huhulihin si De La Rosa ng lokal na mga otoridad. Pero tumangging magbigay ng karagdagang detalye si Vida sa papel ng DOJ sa nasabing pag-aresto. Samantala, tinawag naman ang Malacanang ito bilang diversionary tactic ng mga umano'y kaalyado ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng pagulong ng impeachment trial.
2: Wala kaming secret operations na hindi malalaman ng mga tao. We were always transparent in what we do. All the proper channels, we will, all the proper procedures gagawin namin according to rule of law. He will be booked, he will be made to appear in court, then dadalhin na siya for extradition.
3: Amphibian vehicle na pang-rescue tuwing may baha, bombero drone at artificial intelligence powered na massage chair. Ilan lang yan sa mga tampok na makabagong teknolohiya sa World of Consumer Electronics Expo at World of Safety and Security Expo sa SMX Convention Center.
4: Technology is really inevitable, but what we need to do is to adapt and at the same time make them as our servant and not to make them as our masters. So it's really the heart that makes it different with all of this technology around us right now, the human side of it.
3: Kasama sa expo ang mga imbensyong Pinoy, tulad ng compact accelerograph na sumusukat sa seismic activity sa isang gusali tuwing may lindol.
5: Para makita natin yung structural health ng mismong structure natin na na-build natin. Meron tayong cost-effective na device na par siya sa mga international devices natin.
3: Ibinida rin ang unmanned surface vessel na ginagamit sa monitoring ng marine environment para sa pangangalaga ng yamang dagat.
6: This vessel has been deployed in Cebu, then later on Bohol, sa marine protected area mapping tool. So what we did is we mapped the reef, the coral density, the coral texture. It uses AI to detect the fish species.
3: Highlight din ng event ang pagtanggap ng donasyon ng ABS-CBN Foundation mula sa World Beck Services International na mahigit isang dekada ng magkatuwang sa pagtulong sa mga Pilipino.
7: World Beck has been a supporter. Napaka-importante kasi nakakatulong kami sa mga nangangailangan. Especially sa like sa disaster. So, ayan, may pondo na kami. And then kung may extra, laging pupunta yan sa mga different projects namin.
3: Sa mga gustong makita ang iba-ibang makabagong teknolohiya, bukas ang expo hanggang August 8.
8: This is 92.7 FM, CKJS.

0: Pasada sa 92.7 FM CKJS at ckjs.com.
1: Coming to you live pa rin ating afternoon pasada ngayong araw na ito ng Miyerkules. Kamusta po yung ating mga kapitbahay? Ano po mga pinagkakaabalahan ng inyong mga teenagers na nakabakasyon? Ano po yung mga pinagkakaabalahan ninyo? Maging yung mga kaibigan po natin na siguro by this time nakaka-harvest na ho kayo sa mga itinanim ninyo. Share-share naman po. Also, ano ho yung mga bagay na dati po ay ginagawa ninyo kapag summer pero dahil medyo magasto, sabi nga inflation, marami mga pinagkakaabalahan at pinagkakagastosan ay ating binabawasan yung ating mga expenses para tayo makasave. Ano po ba yung mga common na mga bagay na yan? Well, ilan po sa mga tinutukoy base dito sa ating binabasang artikulo. Of course, yung pagkain-kain sa labas, mga take-out, coffee, ayan. Binabawasan daw yung mga ganyan, yung mga me-time, na mga daily treats, shopping, entertainment, travel, online shopping, aray ko. Subscription, transportation cost. Pero alam niyo po ba, merong isang sinasabi sa isang pag-aaral na yung iba raw pong tao ay binabawasan rin nila para makatipid. Pero ayon sa mga eksperto, maaring ito raw ay may kaakibat na risk. Ano po yan? Insurance. Pag-usapan po natin sa ating pagbabalik.
2: Chester and Donna po.
3: Nag-iimbita kami sa inyo tuwing weekday morning simula alas 5:30 na umaga sa Good Morning Philippines.
2: Para sa inyong pang-araw-araw na balita, weather, traffic at marami pang iba.
3: GMP is brought to you by Vicor Automotive Group,
2: Vicor Community Chevrolet, Vicor Mitsubishi, Vicor Ford, Vicor Nissan at Waverly Mitsubishi.
3: Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 9 na umaga.
4: Good Morning Philippines!
2: Dito lang sa 92.7 FM CKJS.
5: Afternoons with Lucille.
1: This is Donna sitting in for Lucille. 15 minutos bago sumapit ang ikapito ng gabi. Naku po ha, umiiksi na po yung ating maghapon, yung ating sunrise kanina alas 6:04 tapos alas 9:05 ang atin pong sunset. Well, sana po na-enjoy ninyo so far ang inyong Wednesday. Mahaba pa naman yung ating oras na pwede po kayong sabi nga maglamierda or ma-enjoy pa po yung maghapon. Chance of showers tonight, low of 15 degrees. Bukas po araw ng Huwebes, magkahalong pag-araw at pag-ulap, high of 28, humidex of 31. Yung ating pinakamababa naman sa gabi ay 14 degrees at meron tayong chance na mga pag-ulan tomorrow, Thursday. Sa Friday, sunny skies, akit ang temperatura sa 23 degrees. Sa Saturday po, pinakamataas ay 25, sunny skies. At sa Sunday, extended forecast, sunny with a high of 24. Kasalukuyan sa Winnipeg, mostly cloudy at 24 degrees. Don't forget na i-share ang road sa ating mga siklista. Naku, marami po mga kabataan, family, ang nakakasalubong natin na nagbabike. So make it sure, ingat ho kayo ha, at maging cautious. Lalo na po doon sa ating mga kaibigan kapag dumidilim na. Kasi meron din tayo mga kabataan na hindi pa sila masyadong sanay sa mga traffic rules, yung ganyan. So make it sure tayo po ay merong consideration sa ating kapwa para iwas disgrasya at lahat po tayo makaabot, makarating sa ating mga tahanan ng ligtas.
6: Hi, this is Gabby.
7: And I'm David.
8: Do you guys listen to CKJS?
9: Yeah. We like the music and we learn Tagalog.
10: Keep listening to CKJS Radio.
11: Hi there, kids. Welcome to the
0: Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at ckjs.com.
1: Magandang gabi po para sa ating special feature ngayong gabi. Ito nga atin pong babasahin itong isang bagong survey ng TD Insurance kung saan sinasabi po na isa sa bawat tatlong Canadians ang nagsasabing sa hirap ng buhay, sa pagbabudget, maaari raw nilang bawasan o ihinto ang ilang insurance coverage upang makatipid dahil sa tumataas na gastusin. Lumabas din sa survey na maraming Canadians ang nalilate sa pagbabayad. Ganun din po nag-aalala sa mga biglaang gastusin na makaaring makaapekto sa kanilang budget o kung meron silang savings, sa kanilang savings. Marami rin po nagsasabing hindi nila lubos na naiintindihan kung ano nga ba ang sakop ng kanilang mga insurance. Nagbabala mga experts na delikado ang tuluyang pagtanggal ng mga insurance na ito dahil malaking gastos po ang haharapin kapag halimbawa may nangyari na mga hindi aasahan tulad ng aksidente o kaya kung sa bahay po ninyo, baha or sunog at iba pang emergency. Pinapayuhan ang mga consumers na i-review ang inyong policy at humanap nang mas abot-kayang option tulad ng pag-compare ng mga rates or pag-bundle ng mga insurance plans. At importante syempre yung communication po ninyo lalo na kung meron kayong mga insurance agents, matanong nyo sa kanila at ma-explain sa inyo kung ano po ba ang coverage niyan at kung meron kayong mga adjustment na gagawin ay magawa po ninyo. Pero sabi nga ng mga eksperto, ang pagbabawas para po makatipid sa inyong insurance ay kailangang magpag-isipang mabuti dahil may kaakibat po itong risk para sa inyo.

0: Magandang hapon. Meron pa tayong oras para sa ating showbiz balita. Wag ko nakamonitor po kayo nito mga nakaraang araw na ibalita natin itong tungkol kay Regine Velasquez. Maglalabas raw ng documentary tungkol sa kanyang career. Pakinggan ang ulat.
1: I'm actually scared of these songs. You know?
2: Yeah. I know.
3: May pasilip sa behind the scene ang nag-iisang songbird, Regine Velasquez.
2: How long did you warm up?
1: For mga 30 minutes.
2: Okay. How did you feel?
1: Normally, I'm okay.
3: Warm up pa lang yan ng documentary tungkol sa 4 na dekadang binuo ni Regine para sa Philippine pop culture bilang isang certified GOAT o greatest of all time. Ang docu ay bahagi ng pagdiriwang ni Ate Reg ng kanyang 40th anniversary sa showbiz. Mapapanood dito ang mga kwentong hindi pa raw alam ng publiko.
1: Gusto kong ikwento yung storya ko for 40 years. Ito kasi from start to almost finish. Kasi I'm in that age where I'm almost retiring already.
3: Paraan din daw niya ito ng pagpapasalamat at pagbibigay inspirasyon sa mga tagahanga na sumusuporta sa kanya sa loob ng maraming taon.
1: I'm hoping that they'll get inspired. I've always thought my life was a vanilla, or parang akala ko wala akong masyadong pinagdaanan, but looking back, madami pala akong pinagdaanan.

0: How is it? Easy?
1: I don't know. How does it sound?
0: Sounds good.
2: Eto pa, meron siyang concert. Katatapos lang ang ticket selling nito na sold out ang first day sa loob lang ng 45 minutes. At ang free second day concert ay napuno agad sa loob lang ng 9 na minuto. Ang tanong, may third day ba ang finale concert?
1: We are doing our best na sana hopefully we can maybe sana makapag-add tayo ng isa pang gabi, but like I said, it's not that easy, but Kakay is doing her best. Pray tayo na sana makapag-add tayo ng isa pang gabi o maayos namin yung sitting arrangements na para makapag-add tayo maybe ng mga seats pa.
2: Abangan ng documentary ni Regine soon sa mga sinihan. Mapapanood naman ang concert niyang entitled Finale sa Mall of Asia Arena. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5.
3: Mga kapatid, Jervy Wrightson po. Eto na nga. Para sa latest showbiz news at iba pang kaalaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.
4: Thank you. Naku, pinapanood ko to, nakangiti ako. Gusto kong panuuren itong documentary tungkol kay Miss Regine Velasquez. Naku, umabot na po tayo sa indulto at tayo ay magpapaalam na. Mag-iiskerda na tayo at baka tayo abutin pa ng ulan. Biglang ganun. But ako, thank you so much po sa lahat ng ating mga kaibigan na sinamahan tayo sa nakalipas na 4 na oras. At syempre, thank you sa mga nag-message sa atin, doon sa mga nakikinig lang at alam nating hindi nakakapag-message pero nandyan kayo. Thank you so much. Bukas, muli tayo magkaniig. 3 to 7, sa ngalan na ating kaibigang Lucille, ako po si Donna. Samahan naman ating kabarkada, Chester Pangan, sa ating GMP. Habang tayo pansamantala munang off, bukas na umaga, 5:30 to 9 ang ating GMP. Sa Friday po, magbabalik tayo sa GMP. So paano, thank you at ingat po kayo ha. Enjoy the rest of your day. At syempre, iwanan natin itong awitin ni Miss Regine Velasquez patungo sa ating susunod na programa, ang Ukrainian Program. Ito po ang inyong afternoon pasada. Ako po si Donna. Magandang gabi.